0: ki day laaj na lay ji sunu borom di wax ne yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal mun lay joju lu mi firi ak lan mo taxone mu wacc
1: yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal ku doy war ku ñak solo koku ñu daan wax abdullah ibn ubay seen ko daan woyé njitul nafiqi ci mom la yalla wacce won laye joju ginaaw len ci xari yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li gëna wër moy khaswatu banil mustaliq boba la waxon ne buñ dello madinatul munawwara de inshallah mom ga waxut inshallah ndax du won ab julit man mako wax ñu tedd ni ci gis gisam mom ca moy ñom ñoñu yefari danañ genné ñi téddut ñi ci gis gisam mom ñoña moy julidi moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ak wa karam waye nak qissa bobu la alquran djublo net li ci sawo rusulul munafiqun waye gis nga lim ci tek walillahi alizzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin day man le kon abdullah ibn ubay mom nga xamne moy kilifa ak nafiqin lañ ko tudde won rasul munafiqin xam nga lu bare bare xewna ci mom la xewé qissa bu metti bobu qissatul ifk wal yas billah digenté mo aisha ci la amé won lu bare bare xew na yu ñak solo yo xanté ci abdullah ibn ubay ci la non ben bokk na ci ñaawte fami nak lu mu waxon ci ghazwatu banil mustaliq ci li gëna wër ci la waxé won lool ne buñu dello madina dé ñun ñu tedd ñi ci ay waxam dinañ génné ñu tedd ñi ñam djublu ci ñu tedd ñi nak moy julit yi waye nak loolu xam ngeen ay wax rek la motax alquran bimu koy netti gis nga liñ ci tek yaquluna moy waxi ñom ñoñu ñom yéfari kufar quraish bimu waxe ba nopet gis nga commentaire bimu ci tek ne wallahi al'izzat wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqun la yafqahun gis nga it wasfu walena abdullah ibn ubay mom ne ci nafiqi la bok mom sax lañ tudde won ne moy njitul nafiqi
0: jere jeuf serigne murtada ki day laaj mu ne ko xamne day julli bëgg sujud mu ne ban tak tak lañu mëna jappé ne ki sujud na su ko defé ñu xamne ki sujud na ak ndax ku doon julli di sujud ci sajjada bo xamne dafa noy nga xamne bo sujudé man na am sajjé do ko mëna tek ci suuf deug deug mu ne ndax koku ak jullem dana wër
1: xamna laaj bi mom dañoo bëgg ku ci jaaraat rek waye japp na né tasaro na légui lima ci xamone waxon nako ci yenen ja yenen jumtukaay sujud bokku na ci ponk julli yi nga xamne yu mën ta ñak la ku ko defut sa julli day yaq bu ñilim faratay julli armal taxaw jang fatiha masalan rukun sujud sujud di farata ci julli bu nopi nekk lu tedd ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid moy fi nga xamne fi la jambi gëna jégué boromum sujud gogu nak dafa am ay dawabit nu tégué né ni borom xam xam yi tégué né ni la wara mel ca lolu ñu tagit ñi ciosan li moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daño gis nam don sujoté rek lol moy ciosan li amna ben kenn ci borom xam xam rew mi dajé nañ ci ben dajé bu mak fani dané ma lay guddi li la li la jëru ko won neel sujoot ciosan li moy lé rek kep ku def lu lol def nga lu genn nga ci ciosan ciosan li nak comme bo xamé haddu sujoot moy lan niko ibnu arafa waxe wad'ul jabha wad'ul wa sujudun ni muktasar khayl wa khayl wa tasalla bi jabhatahu wa rukbatu ila al-ard ibn arafa bu nga xamne dane wa dul jabhat ala al-ard aw matasal min shay thabit min sahih mahad musalli jabhat da ngay tek sab jeuf
2: asmadia fm fréquence 102.9 yene gi deg asmadia fm fréquence 102.9 28 jano ak keur serigne murtada mbake serigne fadilou mbake
1: bari na nak lol ci jakk yi ak jumaa yi ci rew mi surtout bari na lol rew mi nga tax may wax bari na fa jeegi na dayo da ngay gis sax jakk ñi ci dess duñ ko julle waye imam ja mom lañ koy lalal te lolou mo gëna nek musiba ndax da yaq julik imam ja bu yaqo julik imam mi da yaq wala lu mat di baye xel lu mat di moy tandiku la da ngay deg borom xam xami bo deme ci shurah fuqahaay nan la mas'alatul haydura de leen ko moy tandiku haydura mi ngi jégué ak tapi xar yi nga dan tapi deru xar yi nga xane mom lañ doon gis bu ñëk rek da dan noy lool nak bari ay mbicc mbicc dañ la wax ne nañ koy moytandiko mo tax kon tuma anita lu mënta ñak la lool lila koy may moy nga sujjuut ci lo xane lu dal lay doon fuqahay dañ wax naan malam yan dak moy nga sujjuut lo xane nga teggu na dem ba sa jëbine teggi teggu lool nak wuté na ak façon sujjuuté ni lu bare bare duñ ko def mo tax mat nay baye xel mat nay wattu bu baakha baax surtout nak imam diko def ndax da yak julem ci ko yakki da yakale julit ñi ci dess tasarona nak ba nga xamne japp nañu lu mënta ñak la deug la gis gis yi bari ci ak wuté waye rek loolu moy liñ ci xam ciosanul laaj bobu dey lu yému ay nit ñuy julé ci juma yi amna ci ño xamne ci juma ji ak juma yu bari ci rew mi ci nekkuñ wa rew mi ñom la gis ñu jek jekke won sonalon do ma ci ben yoon nema dafa am luñu sétlu lu xew lan la da ngeen ci am amna ci ko xam sax ni moko waxe xorom na ma ndax da ngeen ci am ruksa da ngeen ko gis fenn yeen xamna dafa japp ni suñu bindi señ bi wala det man ko dedet mune ma nangam ak nangam ak nangam ñeneen nit laaj mako ñu bare bare ñu surtout ñu nek nak ci yeneen dekk yi fu mel Dakar ak yoy lool mo andi won fatwa bobu ñu ci defal waye lool rek moy liñ ci xam nañ koy moy taniko ci diko baye xel bu baax baax ndax ku ne bo julle bo sañ su jull dina baax xamna day mel señ bu mag bi mom baye won xel yu mel ni taxon na ba tapi sax daw dañ na daw ci nango sujjo daan bëgg rek ñu bayal ko suuf ci direct non mu sujjo ci mbolem état bi nga xamne jaar na ci yépp jeejeuf ku ci bëgg gëna yaatal loolu barina luñ ci waxon mom inshallah defena tassaron
0: ki mu ne ndax dagan na ci nit mu maye ay ciiram jël benn ciiram maye ko wala mu diko jaay mo xam bi muy dund la wala sax ginaa bu mu gënne adina
1: wa tabarru bil a'da' moy maye ciir xamna xeyna bimu tambale am yagge wut nonu motax fuqaha yu yagge mom duñ ci wax lu bari amna cieur bu ñina maye yalla neen yalla mussel yeen ñepp ci mussel ñu muy rien gis ngeen ñu bari diko sakku ci nit kulye dañ na nit ku nek yalla defal na la ci ñaar ñaar yi buy doxando mo gën leg leg nit ki nak benn bi mëna dem ak mom borom xam xam yu mujjii nga xane ginaaw bi lol xewé bu ñëk amuton nak day melne xaw nañu deppo ci ne kulye bi ngay maye bu fekke du la lor yow mi koy maye ndax nit ki wërta lor bopam yalla neena wala tu qubi aydikum ila tahluka kenn du lor sa bop deganut lepp luy lor nit ku ru ko def wa asul li usul yi ni di wax rek wa aslu kulli ma yadurul man lepp luy lor dañ koy téré bu fekke ki koy maye du ko lor ci dana jariñ kim koy may fofu la borom xam xam ni lol dagan na jaay nak manen mbir la jaay cieur dañ na deganut ndax cieur yi nit ki momuko yalla moko mom kenn wotu jaay cieur du mané khilaf amu ci waye li ëpp ci borom xam xam ni lol lañ wax cieur kenn du ko jaay bari na nak bari na lol ci rewi tuba bi surtout xeyna fi bari wu fi ku dem bay bëgg faatu batale ne nangam ak nangam bu faato nañu genn ciiram bi wala yu mel non lolou amna da ngay am waye nak xamna ñepp ci ñukoy def fofu nañ baye xel teñkuñ ci l'islam nak l'islam atté wu len waye julit deganut muy jaay ciiram ndax ciir bi momako yalla mako mom al a'da'u milku lillahi ta'ala
0: jere jeuf serigne bi ki mu ne jigen jo xamne mosna am borom keur ndax su maye bopam te amut kilifa dina wër jek jek rek maye bopam genn goor
1: may bopam genn goor xamna baxna mo gëna leral liñ ci djublu bu fekke dafa may bopam genn goor moy diiw la bëgg mu tak ko ngir am lu mu yaakar ci mom lolou man na nek waye nak du ciagne may na ko ni rek mayuna moy nak amna ci lu jigen mënta defal bopam nañ ko ko defal na xol ci awliya awmi xeyna jigen gu tollu fofu comme ni nga waxe du kuñi forcer nak jigen gu mossa sey la xeyna wala yu mel nañu du kuñi forcer amna kilifa yu ko meuna maye ken du ko ci forcer nak moy da koy neex rek bu fekke kilifa yi nekkuñ fa wala yu mel nonu kam jox kilifte fam dal masalan ci misal batay barna sax borom xam xam yu japp ne meme bu joxe nit kilifte fam lolou meuna nek waye su boba nak na xamne aqd moy fete wo fas ab sey nak ak maye gor mo koy def jigen nak lum yilifi lif bopam nak na wut genen gor gu ko maye yilifi bopam ci don mak ak gut ci muy maye bopam limi tektale rek moy nanguna ko waye nak na wut gor faaw ñu bokk na ci yi nga xamne gor mënu ci ñak sey kilifte bu sey bu ñu demone ba mu ko mëna def mu dem ci fi nekkal julit yi rek imam bi qadi bi mufti fi nekkal julit ki yor atab julit yi rek suba man ba jox khalifa
0: ki munen ko xamne amna ndoxum geej te am ndox mu neex ndax bu jappé ci ndoxum geej mi dana bax bayyi fi ndox mu neex mi
1: ndoxum geej dagan nañu jappo ci dara neeku ci loolu lu bax la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci geej huwa at-tahuru ma'uhu hillu maytatuhu geej moy li nga xamne ndox mi labna la cey genné muy medd ma labna muy jenn yi ci baxo genné ak yu mel non dara neeku ci ben sew sew dongu la ci dolle njapp julli jaamu yalla bu meuna don no ci gëna meuna fexé gën ci yaatu mo gën dañu téré julli fu xat dañu téré julli fu nga bëgg tour ndox lool japp ci ndox mu tang jeer dañ koy téré ndox mu sedd guuy lool gënut ndax xam nga ne boy japp dañ ko yakamti ndoxum geej leg leg dana dugg fofu donte nak dagana ci moy ndoxum geej xam nga ne amna nu mel japp na ne bo ci galax liko dang ko yakamte yab lool boko raxase sey cerit li gëna bari bu dey geej bima xam bok da nga yakamte ndox mom deñ bo doon julli sax defna julli gi dana am nu mel xamna fofu dong lañ koy wara mëna waxé ne japp ci mëna ndox moy gëna ci ngay gëna nekk en laisse bonopé waye nak dagat nak degnut mom kenn waxut lool ndoxum geej dagan na jappal ci ndox yi gëna dagan ci la bok
0: ki mu ne ndax lek jinax ak kagne dagan na wala det
1: jinax ak kagne bokut yi ñu wara lek surtout nak suñu mazhab mi ñu nek mazhab malik xamna bu de amna ci lu mosa jall mak ci mak suñu cheikh ñom ñi yalla ñuko yalla jéggel rek waye du luñu wara lek jinax mom xoromuna ci hadisi mom xaw nañu dal dañ ci kaw jinax lool bu gene gisee yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax fi mi tuddé juroomi say say yoy boole na ci jinax yim nan fu ngeen len gisee ray len len jinax ci lako boole xam ngeen lolou sore nak ñu war ko lek xam su fa wa shaq tuqtalu fil hilli wal haram bim koy lim di lim di lim fa ar jinax ci la bok moy yi nga xamne it même bo demone makka sax leg leg da lañu setel ne la man nga ko ray jinax ji ci la bok kon da ngay xamne lolou lek taxugo jox waye nak ma ngi ba am ci lima waxon nak jinax ak kaña lu ci mësa jitu rek dañu ko yalla jéggal
0: jerejeuf serigne bi ki mu ne ko xamne dafa sedd lol ndax budé japp man na massa ci kaw dal yim sol ak ndax amna ay charte yu wara dajé ngir mu man na massa ci kaw dal yim sol
1: massa ci kaw ay dal ak yenn ci kawas yi may faral di gis du suñu mazhab ñun mazhab malik ñun duñ massa ci ay dal ci ay bot lañ massa sunna la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako massa ci ay bot charte yi dañ daan wax ne fukk la señ cheikh xam nga ko lol fukk yi dañ ko daan seddelé ne juroom yi ci bot wi la aju juroom yi ci res ci kay massa way kat banena li mutawaddin mashuhu khuffayhi in tatawaffar sab'atun ladayhi lubsuhuma ala tahurin ma'i wa salima min ha'ilil hawa'i wa satara ila akhirih wa lam yalbasu ma tahabbura moy yi aju ci yow nit ki koy sol moy nang ko sol bing ko data sol nga japp wala japp ma seuk nga and ak lab ma seuk baraka setan ci yep bu nopi bu ko sol ngir titeru nang ko sol ngir beug sunna wala yu mel nonu bod wi na nek lo xane der lay don na sutural mahallul fard moy ci misal bu don sa tank bi ngi koy sol nang ko sol bam tim sa dajor wi moy ci wi ha'il bu ci dara takit bu ci bu dara takke ci kaw nang ko akati bam deñ ak yu mel nonu na nek der kon lolu moy charte yi nga xamanteni ci lañu wara bu fum dajé man na massa ci awsal bot bu fekke yaang ci massa du jeex mukk man nga ko massa lum yag du deñ fek defo lu ko yak bok na ci liko yak nak luy waral sam farata muhtasar khayl waxe wa batala bi mujib khusm li waral sam bok na ci liko yak dakay ak yu mel non wala nga summi ko masalan wala yu mel non donte nak bo solo aw bot sopu nañ aju mu jot nga summi ko ndax dañu bëgg aju ma nga summi ko dem sang ji wono di bana zaahu kul jumaati kon ko sara xe sopu nga summi ko guri aju way bur lol ma nga ko sol di continue xana nga amé janaba wala nga summi ko wala mu xoti ko wala yu mel non rek yu mel non dajé ci su boba nak da nga xane massa ci bot yi mom deñna waye nak kawas yiñ baxo sol deug la nak bar nañu ko def lol waye bokku ci liñ wara massa bar na kawas lol yi ñu sol legi bokku tak liñ massa ci bot lañu massa bot li waxna la ko der lay doon day sutural mahallul fard moy day tim sa dojo wi nga xane boron japp fofu lay yam day doon lo xane luñ ñaw lay doon der lay doon bo xamanteni bu sel bu set bi ci lay doon der bi balam ko solit neena la nga japp ba agal ba ñap mat waxuma la sax ngay japp sol raxas ben tanki rek sol ko dedet boko defet ñap mi day ma sekk ñap mo xane mo meuna julle lay doon lool ci lañ meuna solo bot
0: ki mu ne lan moy atté dindi kawaru pokotan ak ndax bokku na ci sunna yi nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dako soñé da ci santane
1: kawar pokotan ci fitra yi ci la bokk yi ñu diglé dañ ko wara dindi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diglé ci la bokk surtout nak bu correct tabaski djubse bo bëggé julli ci parto wala tabaski bo bëggé julli ci aljuma ak bo bëggé julli yi nga xamanteni rek dañuy bëgg nga toileté ci nga xane dañ lay diggal li ñu wax khasalul fitra yi nga dindiko lolu ci la bokk amna rek lu ci am touti xamna ñu bari duñ ci yow dindi kawari pokotani nak borom xam xam dañu wuté ndax dindé ko sa loxo nepp liko fukhay di wax mo gën wala ndax nga dindé ko jumtukaay xamna ñu bari dañuy japp na dindé ko loxo mo gën ndax dañ né bokoy dindé jumtukaay day waral da koy yok day tax xamna ni mi saxé di gëna gaaw mo tax ñu bari ba dañu japp na dindé ko balen jumtukaay mo gën waye lu am solo la amna yit xamna mat na gëna yaatal ci waxtaan yi ñëwaat lepp lu aju ci kawar yi ñu wara wat ak ñu wërta wat lolu man na doon tém bo xane waxtaan ndax lu yaato yaatu la waye laaj bi gatt na ci sunu maam al alama seigne mbacke bu so wayna ci wayu am solo japp na ne ka cey waxtaan lolu sara wayo yi rek dana ko doy sekk moy yi dagana wat ak yi gënte wat bari na nak lool yi aju ci goor yi aju ci jigen yi aju ci ñaneen bari na xawna yaatu futi
0: jere jere serigne mbacke de wana wanat fukal ibtayn min halqihima ahsan lakin mujzi'un faltafhama
1: fa halq lahiyatin wa sharib haram fa'iluh ta'dibu 'ala al-imam wa rakhasu fi ta'dib sharib yasir way xoo gudul def na xam lu baxna ñu beral ci waxtaan japp na ndax lu xaw bar la lu aju ci wat kawari ñu war wat ak ñu wat wat yep goor ak jigen dana dem ba leral jigen bu saxalu sukkim da ko war wat force ak ak ci aju yep
0: ki neena dafa yore ben marchandise bo xam da ci commerce mu yor ko lu mat at neena mu wo ñatt ño xam dañ koy xayma ngir ñu xayma ko xam ba xam dal ndeg gi fu toll waye neena ñom lañu xayma dañu depo wu ci ben ndeg mu ne ndax man na jël ndeg gi gëna kawé rek ma yamalako yépp wala dem wala bok numay def su mu bëgg gëna azaka manam su bëgg gëna azaka da ko xayma lo ñatt nit wa ñom liñu xayma dafa tollowut mu ne kon ban lay jël ndax day jël bi ëpp ngir man ci genn azaka wala numuy def
1: wa li ci am solo moy buum jël bi gëna yomb lool mom buum ko jël bari na borom xam xam yi ne na jël na xol wa marché ba rek lam fa fekk ci marché ba mu jël bobu li gëna bari ci la wa marché bay def ci lool foko boko fekke rek da naka mo gëna depok moy bu digg doom bu la wara jël rek ndax toujours moy lu xawa digg doom lay doon la na xol li gëna bari ci lañu jëfëndiko ci marché ba nañu wax loolu bar nañu ne lu digg doom rek na jël prix bi ci digg doom bu bolé ñetti prix na jël ba ci ligu doom rek ndax toujours mom du soré li nga xamné mo jaar waye bu mu jël bigra yom mom
0: ki day laaj mu ne ñaar ñi kan lañuy doono dañuy tuddé al hafid ak asib moy set bo xamné doom ju goro ko jur ak set bo xamné doom ju jigéna ko jur
1: waaw bu dé ci islah hafid lañuy jëfëndiko ci ku bokké ak nit ki ci walu bayam moy doom ju goro accept moy doom ju jigen hafid dañ doon lool mom defna ken fik sakku ko accept bu mamam faato masalan kiko wara tere doom bayam nek fa ak yu mel non day doon lool mom waxale wuñ ko sept nak mom ak ñi melni mom ñep moy ñi nga xamne dañuy bok ak nit ci walu yaay ñom day melne amna no l'islam amna ci ñom amna atté yu bari teggu ci seen kaw ay bokk la gu jégué xam nga ñun wala sax fonk nañ ko lool mom bokk gogo waye l'islam nak amna na leen lu muy jëflante ak ñom fonk na leen lool sax zawul arham waye amna leen lu muy jëflante ak ñom mi ngi tambalé ci li yalla wax ci alquran ud'uhum li abaihim nit ki nga bokkal ci walu baye day mal l'islam mom la gëna jappé moy sa bokk moy sa doomi baye ci waxane benn maam boole na leen rek bu dé doon man na dem ba doon lu nuru nuru ko la sori ci lu jégué sax bude ci wilayatul nikah yi mo don wax muy ku ñu war la maye ngay sey war la maye bu gaaw bu ne ci ku faatu mu war la julle ci lay gëna jégué sa mbokk la el muslim la gëna jappé bokk ñi ci dess nak ko xamné ci walu yaay mi ngi tambalé ci xam nga sax xabila yi ngeen bokk islam bu leen ko bolé xabila bu dul ben ay nak mëna dajalé ak légui way bu dajou nek ben motax sipt mom mu don ci melakanu siptam du mari mënta nek way jafé na wala bok benen façon don lay don ndax mom donu ko wara don don nit ki ci ne ndax mo jur sama yaay dedet ya sa yaay man nako don xeyna nga don wat sa yaay joju bu fekke sa yaay ko mu dugina waye yow doko don non waye nak zawul arham yoy moy ñi mel nonu amna lu ci yalla wax subhanahu wa ta'ala wa ja hadal qismatu ul qurba wal itama wal masakin farzuquhum minhu deug la nak laay bobu li geuna wër ñu bare bare dañ ñam manam mom dañ ko nas amatu amuñ cër ci mirage ken wuur leen ci jox dal xamna lolou kon bu delu am la legui luñ soppale don lolou di dimbali rek ci kaw mu neex la nek waye amul cieur biñu wara don la bok cieur bi xeyna kon ku faatu amul kenn ko ko meuna don ñu jël alalam masalan yobbu won ko ci baytul mal lolou mel nañu xeyna baytul mal jël ci dimbali ci ko dimbali ko ci lolou mel nañu waye amul cieur façon doone ni du don ci farata du don ci tanxi du don ci lenen waye lepp mi ngi delu ci lima la xon bok gi ci côté bobu l'islam ki bu mel nan la ci am donte nak amna fulen fukal islam fonke fu fenn sax bari wut fim jappe mbok ci walu gogo ci walu ndey masalan bari wut bok na ci hadal nit ki bu fato bay njabot gu ndaw ñi leen wara jitu ci di leen topato fofu da la gis ne l'islam dana ci jefandiko ku mel non bok ci walu ndey ci walu hadal moy kiko wara gëna topato xale bu ko fatuma tan ay wajurum teela gañ nit ko ay wajurum teela gañ fofu lañuy jefandiko mbokku mel non ci walu yaay waye budé yi ci dess mom bari wut day melne lepp rek lu yenté bax rek al waladu lil firash ud'uhum li abaihim
0: ki mu ne dafa ñew ci bisu aljuma di julli ci fekk iliman di nek ci kaw minbar bi di khutba mu ne ndax sañ na julli ñaari rakka yu mi nuyo jakkati
1: ci suñu mazhab malik day lolu kenn duko def masala nak mu xawa ki mané ndax hadith dañ ci rot hadith bo xamné benn bi manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né ku ñew di julli ci aljuma ci imam bi khutba na nga julli ñaar rakka walita jawwaz fi imam moy nang ko gawé tuti ak benen hadith bo xamné sax gëna leer donte manis ko tawil sulayk al qatafani ñew na ci jakka ji yaronte bi di khutba mu ñew tok yaronte bi ne ko qum fasalli rak'atayn nenañ gënal aljuma defaat nako yëneñ bi nako xum fa salli rak'atayn nenañ defaat nako ci gënal aljuma yëneñ bi wax ko xamna nak mu jinnako baye hadith yoy imam mazhab imam malik niñ koy jappé bokku na ci li nga xamné bokku na seen tosanu mazhab xeyna liñ wax amalu ahli almadina moy li nga xamné fekkon nañ wa madina yi don ko def nga xamné jappu na né ñoom xam nañ li yëneñ bi don def surtout ci ak mujjëm ñaaral mom lolu neena da koy jital ci hadith yi nga xamne ay khabarul ahad la ay nit ñoko solo malik fekk na fa tabi'ani ci madina day mal nekkon xeyna man na am fekkuton ñuy def lu melni ñaaral bayit budé hadith sulaykul qatafan bi manes nako tawi dañ ne sulayk dafa nekkon ko xawane doole ci nit ñi daaw ñu ko xaral di dimbele xamna mbum mom solo ñang lool bam ñewé tok yent bi nako jugal julli ñaar rakka amna sax ñu naan sulay ñew gi mu ñew rek tok amna lu mi tekkale day mel kon bar na ñoo xam dañ dañ ñew daawon julli ndax wara na xam ni da wara jog julli ñaar rakka yent bi nako jugal julli lim ci jublu moy bo joge taxaw da nañ gis ni nga mel xeyna nit ñi war nañu bayyi xel ne ku ñu ku mata dimbele nga motax neenañ sax bam continuer banen yoon ba gis ni sulay ki nit ñi degg nañ message bi yent bi bëgg japp jallale fofu moy sulay ki ni ku mata dimbele la waxatu ko bayyi nako waye li wër dal moy suñu mazhab malik ku ñew fekk imam nek ci minbar ba jëlaleena julli ñaar rakka waye lenn saxoro ko def waxtu woow nit ki nopil saxoro ko wax man am sax faqat la do wax nopil nit sax do ko def suñu mbokk yi sax daayaram khadamatul khidma ma sha Allah ay fuqaha alay bo doon lijeenti ay sappé ak di ko jubanti ak taxawal ni kay fi ba imam yek ci minbar amoto liggey mala ne ustat taxawal ne tek non rek ba imam di wacc minbar bi lo bëgg wax nga jallale ko lolu moy suñu mazhab imam malik imam bu xajatu min barbu ñepp rek kana isa khataba ramaqnahu bi absarina wa ansatna ñepp dañuy tok diglu jakar ak mom diko xol bu le ñu nek sax ci sappé suñu yégué yi dañuy xamni sax dañuy bëgg bo mané wala diko xawa jakar lok mom wala yu mel non lool moy suñu mazhab malik waxtu wu waxtu wuñ wara julle defena señ bi ci dam nga gëc ci téré wa naflu in jalasa fawqa min bari imama jum'atin faqad kurhun duri wa mana'ahu ba'da jum'atin idha lam yukhrij al imam masjidan qusa bi milim bereb yi nga xamne dañ fay téré ku fa nafila ñu ko fa ci bo bolé ni ci bo waxtu yi nga xamne imam bi tok na ci taw minbar bi lool moy suñu mazhab moy mazhab malik ak dolli na ci faraw bu am solo bari wu téré yu ma gis ñu diko andi moy bu imam buñ julé aljuma ba noppi ku bëgg nafila na nga bayyi ba imam bi genn jakka ji dañ né bokk na ci yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tax kërëm la ko daan défé muy nafila yi ginaaw julli timis deug la nak kër yaronte bi dafa jégé won ak jumaa ji motax ak nafila yi ginaaw julli aljuma motax sax ñu bari bari dañuy bëgg ginaaw julli aljuma ñaar raak yi nga bëgg julli demal bagg sa kër nga jullé ko fa waye nak xana nga doon ko yandu ci jumaa ji wala yu mel non wa ba'da jumaati way kat bi neena wa ba'da jumaati wa ba'da maghribi yu'akhiru an-nafla ila al-bayt an-nabi moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci nafila yi nga xamne kërëm la ko daan défé moy yim daan def ginaaw julli aljuma ak yi nga xamanteni daanako def ginaaw bu julli timis bu noppi waye nak ku julli timis bu noppi sa kër soori bokko ci yaronte bi kërëm dafa jégé won ak jakka ji ndax ñaari rakka yoyu yi am ginaaw timis bayi len xel ne dañu bëgg nit ki diko gaawé war du yeex bop ndax dañ ne malaayika yi yobbu jëf ju baax ji nit ki doon def ci bëcëk bi ñaari rakka yoyu bokk na ci mom lañuy mujjé yobbu dañuy wax ne dañ koy xaar motax jëru du yeexé nak waye loolu ku jégé jakka ji loolu la motax ñuy wax comme yantou bi sallallahu alayhi wasallam nonu melon
0: yeru jox serigne murtada ke mu ne ko xamne dafa fassé soxnam ñett yoon yoon bu ko fassé nak dana koy delo ci lataay deji di jeex mu ne ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek fassé mu dokk mo xamne bala muy koy mëna jëlat mu amaat benen borom kër ba tagu koko wala deet
1: bamtu kar waxatal
0: ko xam dafa fassé soxnam ñett yoon waye neena yoonu mu ko fassé da koy delo ci wat bala deje jeex mu dem jëli wat mu ne ndax yoonu ñett rew dañ koy jappé mu nek baynuna kubra nga xam dut ko mëna jëlat li fekk kenen jaarat fu wala deet
1: yoonu ñettel wi nga xam bu xana
0: wa yoonu ñettel wa
1: waaw soxna boko fassé fassé bokk na ci li nga xamné l'islam xawna ci taral touti muy sey xawna ci liko waral sey dafa xawa 10 ko xamné bu dagané ci yow buñ la ko mayé ci niñ ko wara mayé lu né dagané ci seen digënté lolu ay kaf jëmu ci lolu waral l'islam passé mat bok na ci li gëna mata jang surtout nak ci ñun wala fi ñun sénégalais la jullit nak ci ñun wala fi passé yomb na lool amut dama mer amut li la ci djublu wuton wala nga def ko bagal naan amut séré ñun ñi dañu bari tapalé dañuy fassé nit ba nopi doyo luñ ci andi yeneen buntu wala nga wéddi ko fassé ku ne na japp ci bopam ne bu ko xassé def jeex dogna bo tégalé won ne ko fassé na la ngeen continuer di xolo jappal ne kontel ne nel ben ngeen continuer di xolo nga nak fassé na la kontel ñaar ngeen continuer di xolo nga nak fassé na la ñett fassé am fayla raja dem fayla ji ko tektele wut ne da ngay konté fassé mom boko fassé dem fayla ji ko baxna lolou l'islam bëgg sax man nga ko fayla ci bir ide ji bu ngeen waxtane ba jugo rek baxna sopp nañ sax nga séral ko rek woon di ba ishadu le xali waxe waye nak téwut kontel ne am nga ak mom ben fassé kontel boko fassé waté lu wax donte yeen ñaar dama ko féké lu metti metti ngeen waxtaan ba jubo wat ba melni fayla amna it jappal na ñaari fassé amna ba ko ñettel soxlaatul lolu xamal ni seen digënté baynu na amna in fokk kanen tak ko comme ko yalla waxe rek ci alquran hatta tankaha zawjan ghayrahu tankaha nak limi tekki fofu moy kanen tak ko tak gu dagan ko xana jublul lako daganalal ba nopi nak sekk ak mom dara li goor ak soxnam baxu sekk lol do ngay meuna tax mu dagan kako defon ci jamono yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam yor ku mel nonu fasé ko ñett fasé xamna rek ginaaw bi mu waxtaan ak xaritam ma lay rek mu daganalal ko ko ñu fas ko rek mu tekki wat ko yoni tibbi dana ko acca acca dakk ko hatta tazuqi asilatahu lako wax wa yazuqa asilataki lol kinaya la ci jima rek moy ba ngeen sekk dara waye fasé mat nay tay ca xamne ku ko def amna konté ko djubo war ngey nak lijeenti nañ ko leppit kontel na amna motax nit ki bu ngui koy faral di gawa def lu mel ndax bokku na ci nga xane ken mul ci arrière yu mel non ma am ko xass def mëno ci arrière bokka defé rek ki na
0: jërëjëf sëriñ bi ki mu ne bu fekkee ne climat bi dafa xaw a soppeeku dafa sedd lool wala mu mbooyee lool wala sax nees bi di wàcc mu ne ndax mën nañoo boole ñaari julli maanaam ñu ñëw rek julli timis daal di julli tag gee dem ñibbi wala bu dee bëccëg la ñu julli tisbaar julli tàggusaan daal di dem ci kër yi
1: ci suñ mazhab rek loolu kenn du ko def mazhab malik boole tisbaar ak tàggusaan bari na fu muy amee tukki dana ko waral ak am na yu koy waral timis ak gee bokk na ci lu xaw a niroog lii dana koy waral léeg-léegi mooy taw bu bari lool nga xam ne day tax wala ban bu bari ci yoon yi ba nga xam ne nit ñi buñ doon julli ji dana leen andil jafe-jafe ci yoon yi ñenn ñi di ci boole lëndëm gu metti loolu boobu taw bu ànd ak lëndëm gu metti waaye nag ab sedd kese de bokkut ci sabab yi tax ñu koy baaxoo boole am naa xarit bu ma àndal réew moom dëkk de jàpp naa ne bu doon loolu moom jàpp naa ne dana am juróom-benn weer yoo xam ne xam naa dañuy boole timis ak gee nga xam naa ne dund naa fa sedd boo xam ne mosuma ko gis jéggi na dee waaye loolu bokkut ci li tax ñu war a boole julli suñ mazhab malik donte nag ñi koy def bari na loolu léegi loolu loolu loolu loolu loolu waaye li tax ñuy boole julli timis ak gee lay doon mooy taw bu bari ànd ak lëndëm gu métti lool ak ban bu baree bari loolu mooy tax ñuy wax suñ jullee ca niñ koy defee xam ngeen ko da ngay yeexee julli gi tuuti julli timis gi tuuti rek ba mal ne moxtaarum gee mi ngi tàmbalee dugg si nga julli timis boo noppee julli gee buñ noppee nag yenn dem ñibbi loolu mooy li nga xam ne moom lañ am ñun suñ mazhab malik
0: kii mu ne lan mooy ngeneelul julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak baat yi ñu ciy jëfandikoo yan baat moo ci gën
1: ngeneelul julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam damaa jàpp ne li ma waxoon léegi rek ci wat karaw yi ci la bokk lu ñu war a waajalal conférence boppam la bari na lool inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima loo xamante ni yàlla def na ko ataf malaaka yi ci boppam ne ñi ngi koy def digle doog a digle ñu di ko def loolu ngeneen li kawe na yonente bi salaa salaam nee na ku julli ci man benn yoon yàlla dana julli ci yow fukki yoon li ci nekk ci ay ngeneel bari na jàpp naa ne bokk na ci li ñu war a def waxtaanu boppam ngeneelul julli ci yonente bi salaa salaam ak i tegginam ak yu mel noonu siixay julli ci yonente bi salaa salaam bari na am na ci siixa boo xam nag borom xam-xam yi wala boog ñëpp ci ñoom sax dafa mel ne xaw nañoo dëppoo ci ne mooy bi ci gën mooy asalaatul ibrahim yi gii nga xam ne xam ngeen ko allahuma salli ala mohammad wa ala ali mohammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك ورحم على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في انك حميد مجيد دونت نك شيخ يي ديس بارينا يو باخ لولت صلاه الامي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى ال وصحبه وسلم تسليما بارينا لول صلاه على النبي واي نك متنا غنا ياتال وقتانو غنيل جولي تي يونتو صلى بارينا لول بارينا اك تيغي نيغا خاني مو تي اديو اك يي تي ام ييب رك اك ليغا خامني ويرنا تي بوروم خام خامي ني لي غنا وير mooy du tawqifiya mooy julli ci yonente bi siixa yi nga xam ne sax yu bare bari ñëw na ci ginnaaw bi ma res na ci xiyaas ba di ci julli ci yonente bi ndax bari na siixa yoo xam ne nag am na ci ginnaaw bi yoo xam ne xëy na yàggewut noonu waaye teewut borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne julli ci yonente bi du tawqifiya loolu xam naa kii waxtaan sa ci waxtaan woo na ko ci boole bare na ci bokk na ci julli goo xam ne gis nga fonk nañ ko lool ñoom mi ngi sax suñu waddu yordul maaxus salaatu fatix allahuma salli ala sayyidina abdul fatix li maaxul ko xaatim na sabax ak yeneen yu bare bari yu mel noonu salaatu taysir masha allah buntu boobu yaatu na daal ubbi na borom xam-xam yi ubbi nañ ko lu yaatu yaatu ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngeneel yi ci nekk it bari na lool
0: ki mu ne lu jëm ci yàq lislaam moo xam ne lu ñuy gëm la wala lu ñuy wax la wala lu ñuy jëf la nga xam ne ku ko def génn ci lislaam
2: yéen a ngi déglu Asamadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbacké Serigne Fatou
0: Mbacké dañ lay jàpp ci génn ci lislaam
1: loolu ba tey li ko wax yaatoo yaatu la waaye li ma ta xam daal mooy ab julit aqida na ko setal pas-pasam gëm yàlla subhanahu wa taala ca wéetal ko ci melokaanam yi ci jëfam yi yi yàlla jagoo yëpp it na ko bàyyee yàlla bu mu ko jox keneen xam ne yàlla dong mooy ko ko man yi nga xamante ni yàlla dañ ko ko jombale yëpp it mu jombale ko ko do am qulu allah ahad allah samad lam yalid walam yulid walam yakul lahu kufuwan ahad pas pas nako setal pas pas nak wetal yalla subhanahu wa ta'ala nim beug ñu wetal ko nonu ci melokanam yi yaaju ci mom yep yi dagan ci mom yep rek ci gatal dal moy xamne ki nga xamne moy jëf deug deug ci yalla lay joge am pas pas bu melne rek nonu ko suñu serigne bi gise won cheikhul khadim man zanna ghayra allah yughni aw yadur fazaaka fi ad-daarain jukadin wadur ad-durr wan naf'u min ar-rahmani laysa min al-bidani was-sudani ba xasse deug jeex yalla moy ki nga xamne moy jeexital ci mbir mu meuna don moy def lu am moy kiko dogal kenen du dogal mo bind nit ñi buñ faato yit yalla lañuy jëbël ci ciobarem rek ci lañu muju yalla lañu muju nak ci fu baax ñun ñep buñ démé ëlëgit moy ki nga xamne mo ñuy atté yalla ñu atté ci yermande mit moy ki nga xamanteni dañ xamne lu mu wax deug la motax nañ gor gor lu baax baax nak diko jamm te xamne yalla day bour la bo xamne lim man bari na waye lim señ bari na waye dal lolu mom lima la wax rek buntu bu yaatu la waye dal mi ngi tambalé ci nit ki na pass na amna setal setal pass passam digënté mak boromam li yalla mom nako jox lepp bu mu ci wañi dara bu mu ko jox kané nit yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne gëm yalla bala mat dang koy gëm lim mom nga jox ko ko ba mat seuk seuk seuk seuk lolu moy dabit li nga xamne nit ki mo koy duggal ci l'islam ji boko defut nak ala kulli hal wal a'udhu billahi ta'ala ndax l'islam mom li ñeuk duggal nit ci nit mom moy pass pass bu set day melne kon ce ngam mo am jafé jafé wal a'udhu billah
0: ki mu ne yan waxtu moy yi nga xamne dañuy sip ku ci sujud jang alquran wala ñu téré ci sax ku ci sujud ci jang alquran
1: sujudu tilawa moy sujudu jang alquran dañ ko bolé rek ci nafilé yi mok nafilé ñoo bokk até xolal waxtu wuñ la wax né dé suko nafilé kenn du ko sujud sujudu tilawa waxtu wuñ la wax né kenn du ci dafa dañ ko sip wala dana aram leg dañ ko sip ak li ci aju lepp sujudu tilawa mok nafilé ñoo bokk até lolu moy dabit bi buñ né la dañoo sart ci julli ci sujudu tilawa sart julli borom xam xam yi dañ nan la sart nañ ci sart julli nafila ño bok am rek tuti nak lu ci am lu mata xam lo xane am na ci sujudu tilawa daga nan lañ koy ci julle ak nafila don te julle ak nafila yit rek am na yum jago moy ca lu ci nek di liko waral yenenbi sallallahu alayhi wasallam defal nako ginaaw julli takusan ba istirar di jot xamna leg tay mu jot inshallah yakarna ba jant bi bëgg soccu sogu rek dagan na nga sujjoot ñu julle fi neew dagan na nga sujjoot fi sujjoot tilawa donte nak dañ ñaan la dagan na deganul nga nafila fi waye lool dañ ko ci sété waye nak buñ démé ba jant bi bëgg sox dedet bul defat dara ci yoyu motax nañ koy bayé xel ci neew yi ñu julle leg leg bu fekke demati na ba waxtu wowo jege nañ bu fekke neew bu soppiku nak la bu nata soppiku wala bok narna andi musiba ca lol sax des ko wax legi ndax japp na ne margo yi ñu am ak matuway ñu am legi lol mom jafé nak ko meuna denc ay fani fan mu muñ ay waxtu 30 minutes taxu di wax waye nak buñ demate ba isfar wéxu tuti ba jant bi jege so nañ taxawal julle neen ba julli timis ba nopi wala bok ba jantam so ba nopi waye nak jang alquran su jodut alquran nit nik non lañ ko waxe bo julle suba ba nopi ba israr bi jot dagan na waye nak buñ démé bam wéss ba jant bi fenk dagan julle néw nit non rek non la démé buñ julle takusan ba nopi sété nañ ko ci ba nga xamanteni jant baangi bëgg so moy ba ci kanam tout rek wala waxtu du sori waxtu yi lol tuti wajaza lol la borom xam xam bi way nan wajaza inda ulama'i al-mazhab bayna al-ghurub wa salati al-maghrib wa qabla al-isfirari wal isfari salatu maytin wa sujud al-kharij sujud al-kharij mo sujud ku jang ciosanul lolou moy tere ku julle ku sujud ci waxtu wu jant bi sox wala muy fenk wala muy bëgg sox wala muy bëgg fenk ciosanam moy hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bo xane manami moy la tunahiru bi salatikum waqta tulu'i ash-shams aw ghurubiha fa innaha tatlu'u bayna qarni ash-shaytan bu len di jëmeleti sen julli gi waxtu wi jant bi fenk wala muy sox day melne dañ borom xam xam bi dañ wax ne kuy julli kuy sujjoot ci waxto da nga melne kuy sujjootal shaytané wala yaas billahi ta'ala motax dañ koy téré dañ koy bañ waye nak ñaari ar yu sété nañ ko ci nit ñi rek nañ koy bayyi xel surtout ñi julle neew yi nañ koy bayyi xel bu baax baax deug la nak ab neew bu fekke dem nga ba ragal ne dafa nara yak amutul waxtu lolit mat na bayyi xel amut waxtu wi jant baangi genn amut waxtu jant baangi sow wa in yakhaf taghayyurul mayt fa sal borom xam xam bi wax bihi wala waqtatul yu'in aw tafal koku amutul waxtu waye nak bu fekke amut amna waxtu bu jant bi deme bay sow nañ koy moytandiko bu deme bay genn nañ koy moytandiko bu ko jito nak borom xam ko daga nañ ko niki ñu daganale sujood bi nga xamne moy sujoodu tilawa
0: jereje ki mu ne ko xamne da fay jaay di wër nga xamne saxul ci ben dekk ndax koku sañna wañi julli am leele mu dem ci dekk bi leele mu dem ci dekk bele ndax bu wacce ci ab dekk man na wañi julli
1: wa koku am da ko misal ci kuy jaay di wër wala kuy wër rek ku melni man ko amul liggey nak ku melni seigne mamour mi nga xamni man nga jog wéro xamne fo am ñaari fan jappal ne da nga jall fanen jërut teunk ko ci kuy jaay wala ku du jaay tukki dagan na nit ki wañ ci julli dagan na nit ki sax bañ ci wor deug la nak budé ci masalam koor budé ko xamne dana am katan nga wor mo gën loolu la borom xam xam yi wax wa hal siyam musafirin afdalu aw fitrhum amna ñu ne wor mo gën amna ñu ne dok mo gën lay seminal berri sawu fi safar donte dañ ko tawel koor mo gën ndax wéru koor tedna ñaaral bay bayil xel ne bo wor dang ko fay julli bu fekke nit ki dafa tukki tukki bu dagana julli ci distance biñ baxo xam dana jégué lol juroom ñaar fukki kilomètre légui bo tambalé genn dëkk bi nga dëkk bo jégué fi ba genn Touba rek ba wéssu tool yi ci Touba ba genn dëkk bi rek man nga tambalé julli na doon nak tukki bu dagan bu mu doon tukki boy moye yalla bu mu doon tukki bo xane fo dong mo la tax jog koku man nay wañi julli koku wañi julli mo gën muy matal ku tukki wañi mo gën ngay matal inna allaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu kama tu'ta azaimu yalla lim la may nga diko jefandiko dafa beug moko gënal fouf nak nga diko bayyi motax wañi mo gën bo tukke sax dañuy wax ne nga beru di julli julli kenn mo gën ngay dem ci mbolo muy julli di julli julli matal xana rek leg leg mbolo ma am lo fa yakar mbolo bu bari bop wala nit ku tedd lol am fa ko xana yakar nga barke borom xam xam bu bari wala yu mel non bu ngeen de julle ndo yeen ñu mel non it toujours nañu jital ki wañi bu noppé ndax koko bu ande ak ñi matal na xamne bayina sunna ci motax na jité bu noppé ñu ci dess jog motali ca nga de len ko leral rek ba lañu tambalé julli waye ku tukki tukki bu mel non comme liñ ko wax muta jawil koku li ci am solo rek na xol ñeenti fan yu wër bu ko woré né dana ko fa am ñeenti fan yu wër nak moy yo xamné bis bam tukké bokku ci bis bam ñibé bokku ci fi ak tukki bi matul lolu fu ko nexé man lay wañi danaka kon ci babit bi ma la wax nit ki xawna mëna tégalé at mepp di ci wañi jull leg leg ah xana nak mu dem fu soxna nek wala yu mel nonu wala fo xam dana fa yagge waye fi ak dal woor lay dang fa am ñeenti fan yu mat sekk ñeenti fan yu wër yuer moy bo xane dara dagu ci bis bi nga deme bokku ci bis bi nga joge bokku ci man ngay wañi julli ak noko tekke mo xam kuy commerce nga mo xam kuy tukki nga non rek mo xam ku mel non la ci am solo rek tukki bi lama wax na don tukki bo xane tukki bu bax lay don tukki bu dagan lay don ci distance sori way bi na tollo comme lima la wax leg ak yu mel non
0: yere jeuf serigne murtada ki mo ne julit bo xamne day liggey ci ben société nena société bi lelek day jël ay neexal yu muy jox ñafay liggé mo xam société bi ab julité ko mom wala kudul ab julité wala sax lelek bo jëndé dara mu am ay boyum lay jox ngir am ay neexal yu ci wara tégué muy laaj ndax neexal yoyu dagan na wala dét
1: waaw neexal de mom xam nga day melni yi tax ñi téré mbir yu bari yu melni mom bari amu ci wala bok newna ci amuti wor amut façon riba bu ci am amut len xeti tasjian lañ ko tudd rek luy soñé la xeyna motax danaka ñu bare bare ci borom xam xam yi wayfal nañ lu mel nonu yi nga xamne dañ la ko jox ngir neexal rek len rek mo ci am solo kuy liggéey ci société bo xamne nak ka cey nek xamna du julit ne ko mom wala société du société julit xana ko neexale nga fexé nak ba lañ lay neexale don lu luñ la wara jox rek lo xane ma res na ko jox julit rek lu julit wara mom nga fexé bañ la neexale nak lu baxu don ta sax nak nga nan bu lu nek nan nañ mako jox ma diko jaaya tak yu mel non dedet lol dal mo ci am solo buñ la joxé lo julit wër ta mom bu ko jël delo len ko ne len li degeul ma diko mom ca balang ko sañe jaayaat wala nga diko sañe def lenen dang ko mom ngey koy jitu ci waro ko mom lu mel non
0: ki mom neena da don julli timis waro na def sujudu qabla salam fatak dem ba selmal ci julli ge dor ko fatlik muné kon nan lay def
1: da fa war na sujudu qabla salam mom kep la
0: wa xeyna mom kep lay def
1: nañ xol la taxone muy sujud qabla salam bobu lan la sabab ci lan la bu fekke ñett sunna ko waral non bu ñe ñett sunna nak ñett sunna jëm kaw koko mom du sujudat waye na bam tuat julli yaquna bu fekke nak ne matuko won weso na du ko sujudat ndax qabla salam wastadrikil qabli ma qurbis salam wastadrikil ba'di walaw min ba'di an qabla salam day du yagg dir bi mu am du yagg bu fekke matul ñett sunna mo taxon mu koy sujjot baxna na bayyi non rek nako baye ak yalla loolu mu jafé jafé julli ga baxna ci li gëna wër bu fekke na ñett sunna moko war lan julli ga yaq mom na bam taat julli ga
0: bu day
1: yagg ndax yagg na tuti
0: julli geegi da koy bamawat wala
1: julli jo julli gi mu baye won gi taxon muy def qabla salam rek mo xam geela won wala timis lon
0: ke mu ne ndax saxna ci sunna si yunus bi alayhi salatu wassalam ne dafa digle ñuy ray luñu tuddé unku ak ban njariñ wala ban sabab motax mu digle ñu diko ray
1: wa unku de lu wax saxna ci hadith yi bari saxna amna ci xane mom wër la gëna jégé sax dañu digle ku koy ray illa yim ta illal nak mom hadith bobu mënuma ko dëgeural dañu wax ne sayyidna ibrahim bi nga xamanteni dugal nañ ko ci ndox mi xéte rab yam fa fekkon yépp xamna doon nañ ko malne ku koy yema sawé dal di japp ci bañ ko dugulé ci sawara sala bako wax di malne kuy fay sawara sa bam dess unku mom xamna malne da ko jambon ñen ñi loolu lañ koy elalé waye ala kulli hal loolu mom duma ci sori ndax sabab sos wër na am dé waye amna hadith yu bari bari yu diglé ray unku al wasakh lool bari na lool
0: ki mu ne ko xamne leg leg xelam day waxtaan ak mom ci ay diko jurul ay xalaat yo xamne leg man na xawa doy war mu ne lolu luy atep sharia ci lolu ndax lolu bu xelam waxtaan ak mom ba wax loko lo xamne baxut da ci am bakar wala du ci am bakar
1: wallahi lolu mas'ala la mo xane bari na lol legi waswas sonal na nit ñi dana japp nit ki sax ba xawama la ko gënne ci diine ji ndax dana tax dana dem ba dox digënté mak jaamu yalla moy loolu nga wax rek waxtaanu xel loolu li ci borom xam xam yi diglé budé ci laaj bi na ko ñëk tontu loolu du atté bu ñu atté du ndax du lu am solo nak loy ma yara du fi ala khatirika loolu du lu ñaté waya day lo xane nit ku ko bayyi mu wëy ak yow dana la yakal lu gëna mag loolu dana tax ba doto japp japp bu baax dina tax ba doto julli julli gu baax nit kuma sonal ci ndaysan ci ku bëgg lu baax ci mbokk talibé yi sonal na ma lol ci ay laaj fan yi waye bu mako téelo xamna né lu mel ni moko dal waswas moy di waxtaan ak xelam xel mi da ci def toujours né wacc na soxnaam ci aramal la ko digënté ak mom ci xam nga ku am diiné wala bok ku bëgg diiné la motax jaaxal nako waye loolu lepp liko indi rek moy di top sam xel loolu bok na ci li nit ki war de moy tan diko moy di jax jaxal bu metti fokoy defé moy tan diko bo dé japp japp sa loxo bagal sa xel mi ne la dedet jappo ne ko baxna baye bo nga julli sujjot ñaari sujjot mu ne la dedet ben sujjot mi sujjot borom xam xame dañuy wax ne bu la setané la ko wax waye bu la ko waxé ne ko mala ko gëné ndax yow bi la yalla sujjot lo da nga bañon te man sujjot na ben sujjot sax mala gëné loolu topé ko nonu ba yépp jeex waswas ak waxtana ci xel lu bono bono bon la lu mëna sonal nit ki la bari na ño xamé julli wax nañ mako buñ doon julli ci juma ji rakka bu ñëkk bi duñ ko xawa dab leg leg ci waswas ak waral ndax fuñ kabaré armal japp nañ ne kabar bu waxat ñu defat ko ci lool lepp waxtaan ak seenum xel mopp mo koy waral waye bu dé ci atab sharia nak mom comme li nuhadi wax rek la ci atté nuhadi buñ lay wax kalam dañ nan la hadithun nafs ak yu mel non bokku ci taxul ñu nan kalam waye bokku mom amul atté kenn du batté lu kenn mën ta atté ci la bokku moy lo xamne sam kal rek ci lay wax ci la nek ak nga di ci waxtaan waye dal ku ko yalla natto dé ko teseti diko genné sa xel lo man ndax nak lu bono bono bon lu meuna yak la lu bare bare lol lay denk kum dal
0: ki mune ndax dagan na ci kilifa ak jigen mutas sey jigen di te borom keuram andu ci
1: dede donte ñukoy def bare na ab sey amna baat bu ci wala fi di wax lu wer la moy liko tak tesku tas ab sey yombewul non buñ ko fassé niñ ko wara fassé ba borom kër gi bi yor ko ha la koy tas mom bu len niro lu yombit kuko japp moy xamane da nga xamut lu bari ci fiqh wala xamoko ci diina yombul kenn ci suñu borom xam xam yi ndeysaan bu baax na deug ñu bari dañ ko xam da ci sonn lool dañ ci discuter lu bari bari ca liko andi moy xamna nit da ko jappé borom xam xam bu maga mag la jafé jafé yu melni bu ci amé day dem waxtana mom xamna djublu ko waxné ba ta bëgg ko taslo ci tass sey lol tassuko bay ndaw si mënu ko tass bay ku gor ki mënu ko tass serigne ku gor ki mënu ko tass amna ko xamné tass yomb na ci mom muy borom kër bi borom kër yomb na at talaq man aban atiya sah ko ñëw ci hadith bi bo bëggé wat ci bata tontu la bu ko wacce mom amutu ciow waye nak kenen dila ko tassal mom yombut motax yu mel nonu fum amé jafé jafé amna ci sey bam ki lol lañu delu ci borom xam xam yi laaj len muy atté bi waye nak kilifa gu jek jek tagalé na len dédé taxu taggo mom yomb na lol lol tag tassu ko dé ci borom gal bocciko kenen nga ñew ci mufti bu melé seigne mamour wala seigne cheikh mi tagalé na len non rek dédé lolou wayef na yombut motax waye nak li ci mussal nit ki ne delu ci borom xam xam yi amna ci yoon yu ci redd bari na ci lo xamne yoon moko meuna dindi leg legi yoon nim koy dindé du forcer nak koko mo xam qadi bala mo xam kafa yoon wa tek du ciagne day forcer rek wala yu mel non dédé amna lu koy islam digal xolal sey bi ci lim la wax ndax deug la am du deug ndaw si lim tumal borom kër bi ne mom la ko def bam bëgg tass ndax deug la am deug ndax man na muy ko xamne da doyal non rek waji da ko neexatul rek xo ak yu mel non bu ci lepp dajé nak ci ñu gëstu ko wala waji mi ngi koy sagane dundaluko li war ci mom defuko bu yoon gëstu lool bam xamné soxna ci amna ci mom dëgg borom kër bi lañ koy waxé ñaara mëna nek dañ koy yor ci niko l'islam bëggé wala ñu forcé la ben ñu forcé la nga tass ngocc ba bu ko forcé wut yoon tass na ko tass ko tassé su boba tass na waye nak tassup say yombut lu mata bayyi xel nak la yombut de yombut yombut de leen ci delu ci borom xam xam di ci wax ak ñoom sey bu la jëtte ndax tass na ko taxul mu tass ci borom kër ba ne wacc ko ndax leg leg sax toujours dang ko def ci borom kër ba may na ci deug lu bare bare soxna ci day son wala mu doyal wala mu bëggatul rek wala yu mel non su boba nak amna yenen yoon yu leen l'islam jaarlo yo xamanteni war nga ci mëna négocier ak borom kër ba mu bayiko wala bok bu fekke borom kër be koy togn mom yomb na bu demé ci yoon lu mu ko tassé yomb na lool ndax lool bu ko wéré na la demé mom bu ko tassé dana tass waye bu dul loolu bari na sey yo japp ne tass nañ ca tassu ndax tass na ko rek taxul mu tass ndax doono kiko yor kiko wara tass motax
0: ki mu ne ndax dagan na ci ab julit mu jël azekam def ko ci daara jo xamni moko mom wala mu tabaxé ko jakka wala mu tabaxé ko benen école wala hôpital wala demé non
1: lolou de bari na lol wax deug yalla bokk na ci masala yi nga xamné sax bokoy wax mom ñin ñi ay réel li jappé waye kuy wax li yalla wax rek nga saña wax nit ki nak bu démé nam ko tekké mo xam mom la engagé ñin ñi amna lu am ci ñom jangoro joxana ci ñun amna ci ñun surtout ñun sénégalais yi diiné dafa melni mom ku ne ak expert nga ci sañ nga ci wax sañ nga ci xalaat sañ nga ci tawil yoon ak yefi doxenu aduna ni rek ci misal ab docteur lum la téré wala doxenu aduna ni rek ku lay liggéelo heure sangam bo ñewut nangam ak lu mëna xew mom dang ci teunk ndax xam nga la cey fekk waye diiné moy li nga xalé bu taxawé ku ne né waye japp na né li war na ma nek japp na né lolu lu mata baye xé lu mata téy la yoon day atté masalam bot mi nga don wax légui massa ci ay bot amna lu ci sayyidina ali waxon lu am solo xam nga masala massa ci ay bot massa ci kaw moy farata massa ci bir du farata dañ ko soppol sunna la xam nga lu xorom la suuf gi nga xamne

0: budu daray cadeau bu neex bo xamanteni yalla moko jox serign bi ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wa'd li fi ramadan najaza rek xewal bu bari bu yalla jox serign bi japp na nga bok ca lolou mo dak budu daray wa hab liman akhasa wir bi ya karim musta'milan bihi sawaban la yarim lolou rek warna tax nit ki diko jefandiko ak lu bare bare ak niko magni jefewo nak niñ ko fonké won fonk ko lol muy suñu magni tedd ñepp duma tuddu kenn kuma tuddu joom motax nak ku sappi dajé ciow rek demal jëliko way nak duma xajalé inshallah taala murid bu ko jëfëndiko bu ko jëfëndiko comme né nga murid ñun ñepp ay murid lañu inshallah
1: ki mu né lan moy atté ko xamné dafa fekk sappi nek ni mu dem bëru né julli mom kep manam taxaw mom kep ci ginnaw sappi ci
0: lolu kenn wul ko def ñu ngi sante bu baax señ doom yu baax yi señ fallu ñoom ñi nga xamne ñoy sonu ci defaraat sappi la salata li munfaridin khalfa as-saf kenn du ko def kenn du ku julli ci ginnaw sappi amo julli nak limi tek moy amo julli gu mat sek moy sek julli julli gën nako nañ koy moy tane ko alhamdullilah ni matuway yi nga xamne daaira muhaddamatul khidma jël nañ ko ci ak yenen juma yi moy mbolo mo xamne dañ ñi sonu ci nit ñi bañuy julle niñ ko wara defé non dañ ci am tiyabu ju bari waye julli ci ginaaw sappé gënut nañ koy moy tane ko dem ci digënté keno yi nit ñepp nek sappé nga bëgg lu feex dem taxafa di julli kenn wuro ko def bo ñëwëté ci julli ci sappé xolal fa sappé sayam nga dem taxaw nga dem nek fa buñ joggé dem bay julli na nga gor gor lu baaxa baax ba sappé ju koc ci xam nga nak ci julli ci ginaaw sappé niki non julli ci forja moy porox ndol nek sa kanam nañ koy moytandiko ci lolu ñu waxon rek ci lay delu moy yaronte bi sallam lo xane manami moy kuy julli fat ab ban ban yalla dana la fatal ay ban ban yu bare bare bu ëlëgë yowul xiyam motax lolu am solo la nañ ci jëfëlante di ci jappalante ak suñu mbokk yi nga xamné it ñi ngi ci sonn kuñ ko waxe nga xamné lu baax rek lañ ci jublu motax it ku yalla nattu ba nga tok xeyna am loy def tax nga tok ci ginaaw sappé di wërdu wala yu mel nonu lu metti metti buñ démé ba julli rek dess ci mom bul tok mukk ci ginaaw di julli nga dem fa sappé xiyam nga dugg fa julli bul julli mukkit am porox ndol nek sa kanam lolu kenn du ko def borom xam xam yu bare bare nenañ boko defé sa julli wañi ko na lol lol lol ci japp na lol kenn bëkk ku sañun boy julli julli gu ma sekk sekk ngay am motax lol nañ koy baye xel alhamdullilah nak ba yalla tagatal nañu nit ñu baax baax yo xana fi même boko noron defé duñ la ci baye alhamdullilah ñi ngi leen ci santat bu baax baax ñom ñoñu muy jubanti sappé yi muy fexé ba porox ndol du am ci digënté ñi muy baye digënté ci julli ci ginnaw muy sappé su motut nga baye ko bu noppé di julli ci jenn sappé yoy yëpp bokku ci tek yi nga xamné
2: Assamadia FM fréquence 102.9. Assamadia FM fréquence 102.9. 28 Diano ak Serigne Murtada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
0: Liko war ci mom. Yalla subhanahu wa ta'ala lum wax. Wala bok ci hadith kullukum ra'an wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Nit ki soxna bayal xel ne am nga ci mom responsabilité bu mag motax ni nga wara samé ba du gën di taxawala ji gor goko def mom bu so yalla bo ñëwé da ngeen taggo wala mu dégg ci yow yu mel non ni nga ko wara mëna samalé diinem diiné ji nak yaatuna da nga fexé bam gëm yalla bu ng koy bokalé ci gireer bu xamé mom bu ko def xamna na nga fexé bamuy jaamu yalla julli ci waxtu yé ak li jitu julli di lapp bu fekke amna lu meuna genné asaka jappalé ko ci bam diko def bu fekke ajmaka jotna ci mom ci man ko fexel bam diko def na nga fexé dimbalé ko bamuy def lu baax lepp lolu responsabilité gor gui la sonna ci bu baaxa baax bu ngeen gisé yoni tabi sallallahu alayhi wasallam nit ki bala tak soxna bokku na ci lim lay digël tan ko am diiné lolu ku la digël bang ko takagut neela wutal ko am diiné waxul bu dem ba ci bir nan la jappalé ko ci diiné lolu waxale won lolu nañ koy baye xel yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bu xawgu dutun ka khul mar'atu limne yu bare bare yo xamne dinañ ci tak soxna li jamaliha wa li hasabiha waye min ko mujjantele ci ne wa alayka bi zati dini taribat yadak denk na la nang nga tak ku yor dine kon soxna ndeyel tak ku am dine bi nga sonne bu wut ci ku am dine moy ko xamne fogg nga ci mom dine ndax fim bok ak yu mel non wala yar nang ko yor dine waye bu ñëwé nak dé ko fégal dé ko dimbali ci diiné joju yalla néna ya ayyuhal ladzina amanu khu anfusakum wa ahlikum nara té loolu soxna mo ci gëna jitu motax loolu kon yaatu na neel rek soxna sudut fonk defandiko diiné goor ga responsabilité moy na ko jappalé sonu ci jappuna né bu ci sonné loolu ba yamalé ko yor ko ak bañ ko yor ngir mu fonk diiné dana ci goor goor lu baax baax na xamné loolu lu mata bayyi xel la nañu sonu ci njabot bu baax baax ci di len dimbali sen diiné li ci manki ñu len koy motalel li nga xamné defuñu it ñu len di dimbalé bañ man diko def waye nak ngeen xamné nak l'islam xawna yaatu lim yaatal bari nak xam nga kula daganal nga takk ab chrétien ma cheikh ye bu jigen koku xam nga né lolu bari na lo xamné man nga ko ci déggé motax nak tontul rek moy lima wax soxna bokay dimbalé ko bami ba ngay takk ma cheikh ye bi xam nga né bayyi won nga xel ci né mom du julli bu ñëwé waye nak soxna su nga yor nak ciam dim julli dimbalé ko ci dinem aju wut ci jullem rek mais dimbalé ko li aju ci dinem gep gep defa ci jappalé comme ni nga xamanteni digel nañ la nga sakku ku am diné balang ko tak
1: ki néna mom da don kafara néna wara goral ab jam néna mu dem fekk ko xamné dafa waron joxe ndampay ci ray gum ray nit mu fayal ko ko wala ko ñu tej kasso mu fayal ko ngir mu genn mune ndax su boba dina doy
0: ah dedet mu xat dedet lool bokku ta kafara mom ga lan la yene bamuy def yeneem rek bokku yene ji rek du ben dedet lim def bokku ta kafara kafara aw yonam la jaar joxe diya aw yonam la jaar fak asir sa mbokk joxe diya ko ray nit am luñ la wara joxel fami bi am luñ ci wara joxe asir buñ japp am ngeen joxe dara jotal ko bam genn lool bokku ta kafara bokku manta wutu kafara du ben
1: ki mo ne ko xamne day julli bim jange fatiha di wara jang lu ci top mu jangano ñaari sar jang falaq ak nasi ci ben taxaway bi mo ne ndax lolou dina dagal
0: ken wuro ko tay diko
1: mo xam imam la wala du imam sax
0: ku jull rek imam wala ken ku julle ndax maam mom amul jafé jafé bobu xam nga kuy julli farata gënul muy tari ñaari sar julli farata nga tax may wax doyna sekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ko won daw ko def lima mbokk ma waxon ci tap bu kawé rek néma del waxna du ciosan rek yaronte bi daw ko def waye mom yaronte bi daw ko def imam liñ ci sop ben sar ngay tar julli farata tax may wax nak waxuma la nafila nafila surtout nafila tarawih yo nak nafila man na guddul ak legui dañ wax sax ne leg guddal ko moy gën rakka yu bari ci nafila boko guddale lolou mom dana ci am répétation manam rek taré lu ben sar waye julli farata ben sar mo ci gën bo taré ben sar ba ci top xam motax lu mel non kenn wurtu tay diko def rek dañu sib nit diko tay diko def taré ñaari sar tay ko diko def ci julli farata niki nonu ba tay sib nañ nga ñaka taré lu ngay joutal sar yi moy ras mushaf al-usmani mushaf kamil bi ñu toftalo comme niñ ko baxo jangé nga julli rakka bu ñëk bi nga taré ci nasi rakka ñaaral bi nga taré ci falaxé loolu it gënut rakka bu ne dé ci taré ben sar tay mu toftalo ni nga xamné non la kan bu toftalo loolu lañ sopp agut nak ci daraaje ñu naan la day yaq julli wala yu mel non waye bu kenn tay diko def dañ ko ci bu kenn tay diko def
1: ke mu ne ko xam dafa and ak imam imam bi sujud ba'da salam mom defuko mom waji sujud and ak mom
0: gënut dara ñew ci yaq dara loolu yaq dara ndax ba'da salam baye la xel na biñ koy def fekk na julli gi noppé waxuma la mom waye imam bi sax bu baye won ba'da salam bi ndax du yaq julli sel bang ba nak motax gënut nak imam inma ju'ala al-imam li tam bihi seen imam yi dañ leena boole ak ñom ngir ngeen leen droy gënut lim def mom waye yaq dara ba'da salam sukku
1: ki mëna lan moy atté julli ci ay armel té fekk ñu am benen espace bo xamné mëna sa fa julli budul armel yi
0: wa julli ci armel borom xam xam yi dañu wax né dañ ko sip gënu bu féké am nga fenen dëgg la nak sibel gi wax yi barna ci xeyna rek ay armel nim ba xo mel nga xamné du fuñu moy té diko sobé lek légui amut lu la mëna wërël né la dal da nañ koy ar lolo tax motax ñu bari fonkuñ ko ku am benen espace bo meuna julle ci misal armel yi baqiy gi masalan amna mbar mu mag mu nek ci buntu ba nga xamne defna gut sax ci fiñu denc ku bëgg julli man nga julli fofu amna sax jakk def na ci bala nga dugg waye dem ba ci bir armée lé mom ñu bari fonkuñ ko biñu lim bërepp yi nga xamné fonkuñ fa julli da nañ ci bolé armel ma tanul ibili fi baxo def gilemi ak fi yéfer yi baxo sen église yi armel yoy amna ñu ko ci bolé lool leppit ciossane nak mi ngi déllu ci rek né bërepp la bo xamné kenn duko wolu ci né ndax man nga assurer ndax sobe amna fo lu amu fa lool nak jappal bayal xel moy ciossane la bagn ko def mo gën bagn ko def mo gën
1: ki mu né ko xamné day julli bayyi farata ci farata julli mo xam dako tay wala dafa djum mu né ndax lool dana am jeexital ci wër julli gi wala det bayyi farata ci farata julli mo xam moko tay wala tayuko ndax lool dana am jeexet ci wëruk julli gi wala det
0: day jul day bam tuat julli gi rek bu fekke wessu na fo xane man nako dem da batal day bam ci julli gi wastadrik rukna fa in hala ruku' fa alghizat as-sahwi wal binayat na bam ci julli gi bu fekke man nako dem da batal ci bina nako def bu ko man ta dem da batal na def day fayat julli gi rek julli kenn du ci baye farata
1: ke mu ne ndax aljuma ngir mu wër dañ cey charti ki khutba jité wala bok ki man na khutba kenen jité julug aljuma ji
0: deet nak imam ji khutba moy ko wara jité bo démé ci mukhtasar khalil dana wax né wa bi kawnihi al khatiba illa li uzrin imam moy ki war di khutba dana la waxate bo demé ci touti néna wa ntusra in qarb bu fekke ngantali yagut nañ ko xaar imam ju ñew nek bi yeg ba ci minbar bi am ngant ngant bari na amna lu ko gar legay amna lo xamne bu ko garé amul jafé jafé bu khutba bu nopi nak kenen jité imam ju ki ba agal kiris masalam niyasu billah yalla bu mom wala imam ju nopi am ngant ba mënu taxaw ngay day tok lolu ngantal lo xamne xam nga du gawa jeex dañ koy jël xéne bu ci hôpital bu dafa lolu amul jafé jafé nak kenen jité waye nak budé ngantuy gaaw yi imam jo xamne xeyna amna ngantul mëna julli xeyna dafa bëgg jappat wala yu mel non jëru ko nañ ko xaar na gaaw nak tuti nañ ko xaar mu dem julli ji waye bu ko kenen wutu muko ndax imam ji moy ci wara nek di khutba bu bi kawni khatiba ila li usr ngant nak moy ngantul yoy nga xamne pexé amu ci ca dana jël waxtu yagg lol ku fébar fébar bo xamne mëno jitt wala yu mel non waye nak ngant yi ndondo wani nañ ko xaar mu dem ñew def ko bu yagge lol sax ñen ñi dañu xamne bu ñu leena bamtu wat xuddo bi bu diire bu yagge tuti bop
1: ke mu ne lan moy atté béré mo xam nit ki da koy def ngir tagget yaramam wala da koy def rek ngir pass temps non rek mon ak ndax sax na ne yonnati bi ali sallatu wassalam mosna béré kenn ci sahaba yi
0: musara saxna lol lu wedd la saxna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako ak len ci sahaba yi amna borom xam xam bu ko way sax xamna koor ge ma japp yoy xaw bu ni yaronte bi musa defal qad sara an nabi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defal musara ñep lu sax la xeti jumtu kayu tagal yaram la ko xane lu yag la waye nak ni ma gisse ñukoy def ni donte fonku mako lol sax di ko setan mom nit mënu ko rafet lu nit mënu ko daganal ndax yi ci aju ñom liko ñaka baxal ñoko ci yok ko xamne ben yaram neen lay def dim koy def ay awram mi ngi ci biti awram yo xamne wurtu feñ awra yi wa feñ ci goor xam ngeen goor dana tak ay yu ken xamut ay njabar yu bare bare fessel ko won ko nit ñi diko gis leg leg mu jël yu baxot diko soti ko waliyas billah mbolo ma fay nek di diko setan waxtu julli bari dana jot ci duñ ko julli jaxaso goor ak jigen dana fa am leg leg ñak sécurité dana fa am bañu gañante yaas billah yemut ci lolu sax budé ñi bari leg lanen amna ci lo xamne mo gëna tax doy war lolu mom warna tax ba ñi téré téré ko moy gañante seen bir dig na dang ci gis ko xamne day gañ morom ci bam ki motax nak kon bi nga xamne mang koy gis ni leg donte ku ko fonku la kenn mën ta wax daganal ko waye nak ñak daganal bi téwul ni amon na buñ ko bëggé def ci bëkk ko def mu deppok sunna nañ ko xol nu deppok ni nga xamanteni mo amon bu ñëk rek nam daan deme daan ne amé waye nak légui ci liko yak moy luñ ci raxlu bare bar lu ci raxlu lu ci wo xamanteni bokku ci won lool nak taxna ba mën ta bax
1: ki mu ne lan moy atep sol jaaro bo xamne dañ ko xobé alquran wala ñu couché ko alquran ndax lool day dugg ci galat yi ñuy téré wala dét
0: wa dafa na na jaaro yoy mom yépp ci ñu koy tak sax xamna japp na loolu ñu jiblu nak ko galat xeyna am na lu jiblu waye limay wax rek moy tak jaaro dagan na ci goor waye goor gi nak jaaro bi ñu tak nan lay mel jaaro xaaliss lay doon bu ndaw lay doone du reuy lool bu mu doon ñaari jaaro ñettit bu ko mané tak ci loxol chamoñu mit mo gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci chamoñum la ko daan tak da ko daan jëlé ci loxol ndey joram tak ko ci loxol chamoñum na nek ben jaaro bu mu reuy lool bu mu nek ñaar wala ñettit bu dé jaaro or dé goor du ko tak jigen da na ko tak jigen nit bu ko dé tak waxuñ nak né da na ko wané nit ñi di ko gis waye nak daga na mu tak ko kako wara gis nak mom may mbir la ak yenen jawahir yépp sax jigen daga na mu tak dañ wax ni jigen dalu or sax dagan na ci mom waye nak dagan na mu tak ko tektele wut na dagan ne ñepp war ko gis khalis nak ñu bind ci naqshati bari nañ ñu koy ñu ci xawa taral tuti liko andi rek moy dañuy japp ne imtihan xawa doya dal tuti alquran ji am dana ko andi dana ko jural leg legi ndax nit lu mi tak diko tak fum tollu mom ak lu la way mëna wax dana ko duggal fum ko te duggal duma ne amna nak deug la amna ñu am way xamna ne japp na ne duñ ko duggal fu mu ta dugg waye bo gor gor lo ba do ko duggal ci wanak ak yu mel nonu da nga joom ba duggal ko ci bëre bu fawukaay wala fo xamanteni du fu bax ci nak bayil xel ne turu yalla ak alquran nak kën du tay diko yobbu fu mel nonu motax sax téré yi ñi tak yi ci borom xam xam yi daga na lepp yi ci turu yalla yi am dañ nan la nang ko ëw defé ko no xamanteni dana kimaane lool dal nang ko protéger baax baax motax jaaru yoy dal lool moy li ci nek ko xamanteni nak man nga samonté ak lolu ala kulli hal nu ngok yak yalla waye nak jafena bo gor gor lo ba do ko duggal ci wanak lima jaaxal dal moy dang ko duggal ci beureup yo xamne mom deug deug waro fa duggal leg legi beureup bu chaahan kay leg legi beureup bo xamne da ngay meuna wat ne rek fi du fuñ wara duggal lu mel non sut na nga bindu ko non rek ci kaw
1: ki neena da doon julli gis aw weñ bu dal ci kaw sobe naw ñew tong ci kaw mune kon numi def
0: wa xéti sobe yu ndaw ndawaan yoyu bokku na ci misal mom sax la borom xam xam yi di wax bo démé ci cheikh mohammed mawlud bi mi limi yoyu comme niko mukhtasar andé da nga gis mu nan la wa asara zubabi law min qazira aw fi at'am khaffifan qazara bi mi limi nga xamne dañ la ko djegal yowu la tong ci le tomate la yoyu yu bari dañ ko wayfal ndax xamna nit ñak ko mëna moy tan ko mako waral dañ ci boole lem weñ mu mel nonu ñom sax dañuy wax lu gëna for lol dañuy wax ni sax wax jëlale na mu tong sa bubu comme ni bayit yi ma wax legi wala sax donte sax dafa tong ci lu melni ñam wala yu mel nonu dañuy wax ne dañ koy wayfal li tax ñu koy wayfal nak ñak pexé tax rek ñak pexé ndax dañuy ni usulu yuri di wax al mashaqqatu tajibu tayshir bir mo xamanteni dem na ba jafé mu woor la né andil na la pexé amuti ci day waral ñu yombalal day ubbi benen buntu yombal lool rek moko waral weñ wowo ci la bok motax sax weñ jeexete weñ wowo ci lañu misalo comme ni ma la wax legui rek
1: yoro jeuf serigne murtada kon ñu ngi lay sante bu baax ci ciiru daaira muqaddamatul khidma kon ñu bayila nga taggo rek ñu doora yëkëti jotaay bi
0: jere jeuf serigne cheikh ñoo ngi sante bu baax jumaa touba diko tek ci daaira muqaddamatul khidma daaira muqaddamatul khidma moy jumaa touba rek ci xewal gi nga xamne boole nañu ci alhamdullilah muy suñu xewal ñun ñepp waye nak surtout ñun wa Touba surtout ñun dong yi nga xamne Touba lañu jàngé daaira bi mom alhamdullilah ñepp ci lañ bok ndax daaira bo xamne ci ko jité maak ñi melne man ñepp ci ñun maak señ cheikh ñom ñepp moy sa señ mo la doon jàngal koku mom ci nga bok ndax nit ku lu señam bok mom ci la bok ci alhamdullilah ci lañ bok ci façon yi nek ñi ngi leen di sante di ñaan rek liggey bi nga xamne ñing koy tambalé diko ñu tollu ci diko tambalé fini tam jëm ci jumaaji cham doonon digelul Serigne Touba muy lu yagg Serigne Touba ko digle won ci ndiarem de ngeen Serigne Mbacke Boussone ñet yim batale won ginaawam ne defaguko nañ ko defal Jumaa Touba ci la bok gis ngeen Mam Thierno Ibrahim mu bax mom la wo def ko ci jawrin gennelo xibla bi Serigne Mbacke Boussone lola bobu la digel li amon ginaaw bi Serigne Modou Mustapha taxaway mag yi ci am Serigne Fallou Cheikh Abdoulhad Serigne Abdoul Khadir ba ci Cheikh Serigne Touba Serigne Bara Cheikh Cheikh Mouhtar Cheikh Montakhami lolou nak lay woyal muy liggey juma ji nga xane ñu koy tambali kon ñoo ngi ñaan yalla rek ku ñew ci juma ji war nga ci ñaan yalla agale ko ci fekke ko ñun ñep serigne bi nga xamne Cheikh Montakha nga xamne fi ne ni ci loxom la ko yalla tek yalla nako yalla dimbalé bam amé ko nim ko bëggé ci di ci wo murid yep nak di ci wo mbokk talib yep di ci wo julit yep di len xamne ndigal lu Serigne Touba la lol dal moy li nga xamne moy tante ji may def mom lay tejey ndax ci jamono yi lañ tollu ci war ko tambali yalla kon ku nekk ci juma ji loy wax lolou war na ci bok ñoo ngi ñaan bu baax di ñaanal muqaddamatul khidma di ñaanal Juma Touba ak ñi nekk ci Juma Touba yépp rek yalla nañ dugg ci ñaan gogu dugg nañ ci sax waye yalla na yalla gëna nango ci ñom ñaan gogu rek wax fi liman banaw bina ahar rafi wax fi liman amarahum bihi jami'an wali jami'an man a'anahum ala bina'iha allati bi fadlika a'tala ajit wal tusbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khams daban ya hakim am bolam ñaan yi nga xamne suñ bi ñaan nako yépp ci dëkk bi ak ci juma ji yalla bu len ci kenn ëppalé muy wa juma ji nak ko wax man nga ko tek ci loxol muqaddamatul khidma ndax muqaddamatul khidma juma ji lay jëmbal billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf serigne murtada bisso mom lañu andalé won ci suñu ñaarelu jotaay yu fatwa ci koru rendi ñi ngi koy sant bu baax ci turu daaira bi di ñaan suñu borom mu dëgeedal ko te katanal ko te motali ay liggéeyam te barkel xam xamam ñu sant bu baax ñi doon top jotaay bi ci biir juma ji ak ñu ko doon top ci jumtukaay yi tass waxtaan yi di ñaan suñu borom mu defal ñu dégg ak top suba inshallah ñi ngi fassiyene waxtaané jëflanté yi jëflanté ci walu alal lan mo ci dagan ak lan mo ci daganut ñu war ci and ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud suba ci ginaaw takusan ñu bayiko xel bu baax ñi ngi sante ñep di gëreem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: am nañu sañ sañu la len doy ñom ñu neja
1: ñu neja
0: waye nak bo ci nekké nak la war moy nek ci tamu doy la ta nga yam ci
1: deug la
0: té ni nga fonké li nga nek nga fonkal kenen lamu nek
1: lamu nek
0: donte du sa gëm gëm sa pass pass waye akam la ci nga war malal ko mom limu gëm muy ben lolou mo waral tay rew melni senegal mu ci mané bokku di fi dund ñun ñep amna ñu bokku nu ñu gëm waye téré wu ñoo li ñu wara bokku muy alam bi bokku dund ci jamm ak dal kenn ku ne bayyi xel sa morom ba tax ñu mëna dund dund bu sel bob
1: deug la
0: lolou ben la benen bi moy lolou moy li ci pecc bi moy li ci rew mi li ñu bokku ci rew mi waye bo joge ci rew mi nga dess wat ci dëkk bi nga dëkk dëkk bi nga dëkk dang fa am terrain mo xam ñenti borno la mo xam juroom ñetti borno waye li lay xamal ne du lo la lo neex wax ma lo neex def moy sa keur dafa am fu mu tambalé am fu mu yam
1: dëkk la
0: lolou liñ ci wara ñëk jangat rek moy même kaddu nga yëkëti bo né sa biir keur warul genn ci mbedd mi ba ki rombu
1: jotta
0: bi ca jot
1: dëkk la
0: ndax keur keur la mbedd mbedd la bo nekké ci biir neeg bi kaddu yi ngay genné ki ne ci ëtt bi waru ci jot parce que man na am keur gën bokku dëkk yow yaangi deglu khassida ke mën nay jang alquran kenen mën na ne ci lenen mais li ngay def bu day ya koy def sa digënté ak sa borom mën na yam sa digënté ak mom ba ki ci bitt bañ cey jot
1: dëkk la
0: lool yëpp bokku na ki di sam baña lor nit té da fay del suwat ci mandu lool nak buñ ci del suwaté ci bir kër yi nga xam ci bir nek bo fa nek yaangi bayyi xel ndax limay wax ma nga ci lor kenn wala det
1: deug la
0: ci biti bu de ci ëtt bi nga wax li ngay waxtaan ndax yaangi lor kenn ci bedd bi am det même bu de ci bedd mbedd mi bedd mbuur la ñuy wax waye mbedd mbuur mom ay nit la ko wutal
1: deug la
0: yow liñ ci jaar rek nga ci mom bi ngay jël sa kaddu diko waxet lool nga ci mom ndax waro sourale kenen ki am sañ sañ ci mbedd mi wara wax te lamay wax ak morom ñu war ko deg day am na noy waxe man leena déranger deug
1: la
0: lool da fay dem ba ci bir barab yi ba ci bir auto yi sax lele nga gis ko ñuy téléphone auto bi yeb dañu am jafé jafé
1: deug la dé
0: té faté na né soxlam la waye amna ku mi lor
1: effectivement
0: silence yi amna wañi sa kaddu amna baye bu génn amna waye yoy yeb nak buñ ci bayiko li dimbali nit bu yoy mu koy xalat likoy conscientiser ba mom fu mu nek di xalat ndax mi ngi lor nit wala dét moy day delu wat am tawhid
1: tawhid
0: bo amé tawhid nak xana xamo ni ñak man gogu ñuy wax ciir bu ko mëna def rek ci doomaram la sax
1: effectivement
0: waye ci yalla daf leen amul leen santon
1: waaw
0: bam ne len ala subhanakum ñu ne balé xam na ni amna ño xamne wax ni deug gëm nañ ko waaw waye amna ño xamne kat nu yalla
1: mo len
0: ñu ne balé fek señ ko bañ mu ne len nak da la ñëw ci barab bo xamne ñi nga xamne liñ wax deug la man xam na ni liñ wax deug la ñom xam nañ ko da nañ xam ni liñ wax deug la ñi nga xamne liñ wax du deug te xam na ko ñoo ñu da nañ wéddi seen bop ci biir nak bi nga del sey fi sun borom lu mu la wax lan motax mu indi du jaddu bi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jamm ko rek motax mu indi
1: dekk la
0: ñak man gogu bari na likoy sabab bëgg daraja bëgg ndariñ lo xamni sonno ciono bu tax nga war ko mëna am
1: ndariñ lu antok ciono rek
0: waaw ndax seigne bab da waxon ne xëccio daraja xëccio ndariñ manam ñak ju bogu ci aduna bi neena ñaar rek ko waral xëccio daraja wala xëccio ndariñ bo setlu waté ñak manu gi ko gis mu koy def bo sété ci bir intérêt ba cey nek moy dara jalay don wala intérêt bo xamni jariñ lay don
1: intérêt personnel
0: lay nak lolu bu sun borom newu ma min dabatin fil adi ila allah istiqwa ci len ki waron manu ci ne yalla mi ko bind te bam koy bind amagul mu amal ko bim amé ñeen fukki fan ci biru wa europe lim wara am fim wara jaar lim wara dundé ba kër fumay mujjé lepp sun borom nopp na ci yalla mi ne man mi la sak indi la ma lay dundal bu dal waton ci doylu dañ ñu wat sa ci karam ci benen tém waye buñu del ci waton ci teunk wat ki liñ suñu borom digal manam suñu lamiñ wi dañ ko sam ci wax luñu leeru buñu léré sax ndax waxlo nañ ñuko
1: waaw bokku na ci manu te kay
0: seigne blad da waxon né bañ ko né mom day ku deggula mu né wa sama degg nak ki mako sékkal rek mako xam
1: effectivement
0: wax degg ka nga sékkal wax ko degg kok nga wax degg mba lañ la laaj kon manu bokku na ci gis lo xamné sa yon neku ci du sa mbir te yow nga man ko fa rombu jall yekati ci kaddu yo xamne man na dem ba indi lol bu ëllëgé même bu dé deug la fitna jëmi indi mënon ko baña jar
1: dotu ko jar
0: kon dama japp ne manu mi ngi tambalé dal ci nit ki sam juroom ñaari ciiram
1: deug la
0: ben bu ci ne la yalla wax ne nako ci jëf te señ ko jaay tam dagan ci mom jëf ko ci wala yakana bu ñepp del won rek kene ku ne xalaati nak ne wax nako dem
1: waaw
0: ci suratu yasin juroom ñaari sikker yoyu sunu borom ben bu ne dana kasta gemi ñu waaji laaj tank bi fim demone day wax de
1: day wax
0: laaj loxo bi lim laalon bindim bindon ci guf sim sofon ci mdoron lepp lu mu defon ci loxam lo xamne dafa lor doom adamal loxo bay wax la tax mu def beut bi limu xol du ben yon de tek ci te ko teggi yalla da koy laaj li laaj borom gemiñ gi lim lek pey mi lim def muy goor muy jigen bir bi lim ci lek cieur bu ne sun borom da koy laaj lu tax nga def nangam te su boba faaw day wax ku xalaat lolou nak manou ngay manou bo manou sax ngir ñak lor nit waye nek tam manou ki lay lor ci aduna yakana yang koy lor nek li ngay lor sa bop mo upp fouf ci bu agge yowmal khiyam ci li ngay lor waji ndax yaqub deram ngay man ngir ken bañ ko bañ am jariñ
1: bañ ko baye xel
0: waw ñu bañ ko baye xel wala wañi dara jam wala jariñam wañi ko ci barap sangam lolou ko meuna yakal waye ko yak aduna nak dana yak sa alakhirah kon manou gi moy nañ del wat sun juroom ñaari ciiri ben bu nek ñu jëfli sun borom santane
1: daji ne am solo comme non nga analyser jotaay bi ndax manouté mom bu ceuri manou rek nit ki dana manam mo dana régler waye nak nit ñi li ëpp doole man nañu manou ci seeni tank yi duñ fi dem faram waye seen gëtt ak seen lamagne mom pour ñu téyé ko manou ci mom day jafé lool aja soxna ram lan ngay doli ci lool nga xamni ci mom la serigne mbay yaata ci jotaay bi
2: wa sha Allah amna solo lol
1: wa da melni warisi buñu jekke rek man nañu indi salatu bis bi bu fekke yemu
3: na sayidina wa ala muhammadin sahibil kawsar wa sallim ali wa ala alihi wa sahbi wa tal bijayi kullama sadara minni kal jawhar
1: wa kon acca doxalal ki bañu daldi jekke ñom inshallah ñu ñew soxna ram
2: ma sha Allah seigne bay kaddu yamna solo nga tan tem bu am solo nak muy manou te yaatu lol nak nga mon ko yaatale ci patch yu bari manou digeunte julit ak mbokum julitam manou ki nga bokulul diine manou ki nga bokulul pass pass waye manou agne ba ci njitum rew agne ba ci khalifa agne ba ci kilifa gi ne ci keuram ouf ak njabotam waye mu melni comme batu mandu lañ jël rek fu ci nek man nañ ko fa yaatal budé nun ñi nga xamni comme niko señ bay waxé ño bokk adina bi té bokku ñu luñu gëm alquran sax wacc wax ñu ci suñu taxaway suñu digënté ak ñom moy lakum diini ku mo le diin bu kenn creuser sa diiné morom wala nga japp ni li nga gëm mo gën li kenen gën mom lam nekk baxut budé nun ci ni ñu xamé suñu adé dekk wala suñu adé rew ki day doon li ki doon lé waye manul ci ku ci né pass pass ba nga yor bo bul ko ci lor ndax kat nit musna fatu ñu ñew ci ñent bi ni ko diiw dé fatna waye xamna né ma nga aljana ndax ku mënonu julli la ku mënon wor la ku mënon saraxé la waye de nit ñu muccu ñu won ci aw lambañam ci di xasté wala muy saga wala muy def nak surul nonu yonent bi ni yeena ko gën ma nga sawara ne ko kon julit bi nekay lu bari bari ay julli bari bari ay wor bari bari ay istighfar te lambañi wi nit ñu muccu ñu ci koké na xamni kay way perte la ëlëk te hadith waxna ko man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fala yu'zi jaruhu kep ku gëm yalla gëm yonent bi gëm bis penc bo lor sa dekkando lor sa dekkando nak bokku na ci comme cadeau ñaaw yi nga xamni dang koy yëkëti di ko tek imma ci ay wax la wala ayu bëtt la wala ayu lamagne wala yaqko yaq go xamni dootul bëgg dara ci aduna leg leg gi señ bay nit ngi dundu jëmmam mi ngi fi waye danaka fatuna may gis xibar buñu wax rek dem nit ku ñu tuumal ak ciacc ba mujju mu fatu
1: waaw 70 ans xom
2: lolu
0: surtout nak
2: xaru lolu du ñepp mëna muñ tuuma té likoy waral moy wax ju ñaaw joy tek sa mbokum julit même bu la léré sutura même bu la léré dox sa ak digënté nit ak nit dox xalaat ni ke mom mi yalla la bind ko mom moy atékat bu mag bi benn bi ci dess fi ñi daanelé lég légit mandu ñu diko jaawale ak ata jassus moy luñu tu di creuser nit ki deg nga dara ci seigne mbay yaangi def ay investigation ngir xam ko dem ci parti lo deg ci mbay lu def lolou yalla daf koy téré waye leg leg li ñew ci pench mi ñu diko garal nit ki amna noy taxawé no xamni bo ca mano complice nga ndax man ra'a minkum munkaran day daldi taxaw bo gisé ayib mu leer na ni man nga ci bañu lor ndax di nga xelu waye sax njabot say dom mën nañ ci lor ndax ñak xam lolé war na nga garal ko ba nit ñi man ci jariñu légui nak xew na bari na nit sax bokay lay bir mu la mandul kon jar nañu leeral ni ci mandu ak geussu amna difference bu baaxa baax
0: ma sha Allah
1: acca daaji na yam solo ci ponku bobu mu danalé ndax leg leg nit ñi ni manu ci luñu wara leral pour yaatal ko ñen ñi am ci luñ ci xam waye li ëpp doore leg leg nit ñi tabbi ci lo xamne dañ ca war na manu
0: waaw
1: jafé jafé fofu la nek nit ñi legi liñu wara wax lañu nopi lañu wërta wax ci lañu nek li nga wara manu yow mom julit bi mom loolu la wara manu waye li wërta manu rek boy xol ci réda ji tabbi tayit waxes na nit ñi nit ki ak joko amel ëlëk famu nek fa nga koy fekk fay ko kon ki nga amel ak te nekul adina wala yaakaruñ ko ci mom kon koku fofu wara fekk ba fekk lool
0: man la ni fofu sax duguma la waye serigne bi ni cheikhul khadim mi ngi wax ci jawharun nafis la tansuru ila ayubun nas li anhum na'lamat al-aflas bokku na ci li geuna doy war ci nit ki koy def moy di gestu ay nit ni
1: luñu tu ay bi jam
0: ndax waxtu wo jele sa beut tekku ci ay nit ni rek ngay waxat fenen ci nañu benne sa bo jele sa beut tekku ci sik nit ni jappal ne am nga sik nit ni am nañu beut
1: deug la
0: lay nak bo dalay ci kaw sa ko bu kaw beut manam dal ci kaw ne ko deet bayil sik jam ri ngay xol ndax amna sik nu ñom dal di xol sa bop nopi sun borom sutural la way waxtu wo yekati salam nak tekku ci sik nit ni am nga sik nit ni am nañu lam sun borom day jël ñoñu jël seen lam tekku ci kon melni manu du yem ci sax muccel sa bop waye ki ngay xexal sax dang koy muccel señ bassew
1: ak daaji nay am solo xamna warisi buñu jekke rek ci salatu bis bi ndax ma ngi señ khadim di num sureti boko def inshallah ñu man ko duggal budé jappandina kon mañu te gogou nonu
3: may li jekke nak wa sallima ali wa ala ali wa sabbi wa sallim ni bi jay min al aywaj
4: bismillahi rrahmani rrahim ma ngi sant yalla di julli di salmal ci ab yonentam ak ñoñam ak sahabaam di wax assalamu alaykum di nuyu wa di wa salawat di am bekk ñu waati geen ci sunu salatu bis ñu ci and Serigne Amadou Samat tay nak sunu salatu moy Muhammadin sahibul faraj ca khidma ak ca kubra kon yow yalla yow mi nga xamne ya soxla lu kenn dara te ñepp soxla la batub allahumma mbole mahna juroom ñen fukki turi ak juroom ñen duggu na ci biir yalla nga julli nak ci sunu sang sunu kilifa sayyidina Muhammad mi nga xamne moy borom moy sahibul faraj mom la yalla def mu nek sabab bi gëna mag ngir wuñu ñakare mom kat ki la yalla genné nit ñi ci lendeum lendeemu bokal yalla yobul len ci leeru gëm yalla ci mom la yalla wuñu ñakare xol yi ci gënde ko moy borom ram gu magga bis penc bu ñepp jaxé sunna moy sabab bi tax yalla wuñu ñakare yépp kon sahibul faraj moy sayyidna muhammad yalla nga dolé wolu ci mom ak ñiñam ak sahabaam waye yalla nak ma wat yalla nak ma mussal ci daraje yont bobu nga xamne moy sahibul faraj nak ma mussal min al hiwaj ci jeng al hiwaj moy al mail wal inhiraf an al istiqamati nak ma mussal ci jeng wolif sax ci njub jeng pas pas khalat jikko lamine comportement deflante jeng xol ci deddu yalla kon salatu gi mi ngi non kon yow yalla nga jullu ci sunu sangu muhammad bi nga xane moy borom wuñu jaxari ga nang ma def ci barkem ma moy ma muccu ci bepp jeng ci diine ci xol ci jikko ci comportement kon si xabi da fay yar ki koy sikar ci mu sax ci njub ci bëgg yonent bi ci roy yonent bi sori deviation ci walu xalaat ci walu comportement waye day tax nga fuglu yalla gis nga al hiwaj nak hiwaj budé ci bakkan moy reey budé ci xol moy sagana yalla budé ci talibé moy bëgg adina budé ci jëf hiwaj moy ngissal budé ci xam ya xam yalla moy réré yalla kon sikha bi bokko na ci sabab yu gëna mag yi mëna yar bakkan selal bakkan nga gis tanasu bi am ci sahibul faraj ak wa sallim ni bi jahimel hiwaj kon day doli bëgg yonent bi ci xol day taxa sax ci njub day taxa sax ci deug day mussal nit ki ci deviation ci walu pass pass waye sikha bi day wuñu njaqare kep ko am stress de ko sikar mom sikha bi yalla dana wuñu sa njaqare day tax ñu diggal sa bakar yeukut say daraja kum neex diko sikar 11 fois 33 46 66 92 wala 100 489 629 ba jooni wassalamu alaykum
1: jassakumullah matna tay matelena machallah ci salatu bisbi comme nonu mu ko waxe joxe na ci ay lim yu tawfexé kon solution yit delu wat ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bok na ci likoy dimbali nit ki comme niko suñu borom santé malaake ñu julli ci mom waye santé kep mu julli ci momit comme nim ko waxe mu joxe ci limu 11 muy ahad joxe ci 66 muy allahu 92 di mohammed et cetera et cetera kon yoy non yeb nako julli ñi di baye xel ta xamni li takale nit ki ak ay nekh nekh adina ka jafé jafé faaw ñu delu ci yaronte bi alayhi salatu wasallam te ki ñu yaakar tay ak ëlëk leppam yaronte bi alayhi salatu wasallam ci lako jaarale bu señ borom cërele ko cër bo xamni joxatuko ben mbindef bu dox ci kaw su wala ben mbindef bu nara ñewat ginaaw kon lolu mat na dalu way mat na timit ite jo xamni ñu ko nekk war nako mëna baye wala xel bu baaxa baaxa baax kon ja jëfël nañ leen bu baaxa baax wa risi ci saratu ku bis bi kon ñu daal di yaatal ñew ci ponk bi nga xamni ci lañu tollon dama gis ni nak lek lek di indi jafé jafé moy nit ñi al iman bil haybi lañ gëmul kumpa est ce que nit ñi gëm nañu ëlëk dañu dékkat ci kanam suñu borom wala suñu borom dërëndé ëlëk dañu ko tégal pour mëna ko yaa ndax mo leela ma gis nit ki di dugg ci yenn demel yo xamni dama xamni
5: xel nit ki ñu gëm ëlëk dékk ci nañu dañu jaax asmadi fm fréquence
1: dama jëlale sa ciiri sax yi nga xamni mom mom mom la suñu borom
5: bo ko ñu waxe
1: choona bi ngay jankon dem mom ko mu rek la manam warna bi sekk nit ki bayyi fi lool di lijeenti yeneen mbiru jamm ngeen ñak bari waan nak ku tek alalam tay ji ni ñak manuk loxo bu don tane manute gogu nit ki yarnako ci ab loxom bu ñewate fa la koy fekkat kon sacc yek yep dootu am waye lool lepp ci ñak manulem bari na fi gor so xamne tay ji ni danaka rek la yalla xam doyna comme niko soxna ra waxe tay dox ci kaw suuf waye danaka desew tuk jëmum jëmu jaw def waye xottu ruga yep sanku dina ndax lepp ñak manuk dooma adam indi nako ta lañuy leral mba ñukay wax danaka bo xolé ba ca bir dara lu ci am sax day xaw kem tane ñak man gog ag na ci ba ci ñaari way dencante yi kenn ku ne ak ji nga am sa morom ngir fa nga wara yam ci ak manute am ño xam dañ koy dépasser motaxé danaka jafa jafa yu bari ci am non mako waxe ñaari way dencante moy ñaar yi nga xam ño bokk borom kër wala ñaar yi nga xam dañu nekk ci kër gi ay wujju pécer gog et cetera et cetera lég lég ñak manute dañ indi ñak jubo diko ci seen bir kër yi ndax kenn ku ne ya nga yeddu sa morom ci lu nekk bu demé marché nga lijeentou ko mbaxam mom lim indi ci ndugu jaar na yon wala liko sama chamagne bi jox tek nako ko tek et cetera et cetera fim jël
6: fum jëlé ndugu
1: mi mango
6: ko ci tumalante
1: légui nak yoy yep nak ñak mandu tempéré tuma téguat ci ko
7: Seigne Bassirou
1: aha
7: gis nga sun borom mbiram lu doy kemal
1: deug la
7: gis nga nit ñi fa wuñu xamna ñun bind ñu suñu bop
1: deug la
7: ki ñu bind mom moñu gëna xam suñu bop exemple rek moy tay def na né tanefu xidma lañ jël
1: tanefu xidma
7: xawma ku wara ñew waye limu liggey bam muy objet bam nopi tek ko ne lepp lu ci yaqku fu mu damé fu mu amé problème muy koku nga xamné mom tay mom lañu dalal man na la ko wax
1: effectivement
7: mais ndegam nit la sun borom may lu mu liggey ci loxom bonopi tek ko ne boko bolo won ak jooni yi ñu bokkulun bu ñewé xamé ko mëna xam la ci biir ak li ci biti mais gën sun borom ñu bind gis nga ñun duñu am jamm mukk ci aduna bi waru dañu tonku ci digal sun borom gis nga li ñuy wax ni lepp fan lay dal wat moy ñak am tawhid
1: deug la
7: soxna ci ne ci kër gi te am gëm gu mat seuk da fay dem xoli sunu mam aisha
1: deug la
7: wala mu xol sunu mam khadija wala mu xol sunu mam maryama bu soxna jaara
1: soxna jaara bu
7: xol sunu mam anta ndjay niñ ko waxe ak dikkam fofu ci mom la jaar
1: deug la
7: ndax koku dana xalaata yeddu ne ke lu muy def ndax dana xalaata ke lu mam ki dem ba yene bopam limuy am ba sakku ci borom keureum ne ko diw da wara ñewnu bokku liggeel suñu borom ndax xam nañ lan mo waral suñu borom bor ñu ngir sey
1: deug la
7: lan mo objectif bi moy ñun suñu mam dafa def luñu ko téré ak soxnam bañu in adna ngir bakkar bobu ñu fat ko war ko tup ngir dalu fonu de ko lor mo
1: ñu
7: mission mo ñu indi
1: ben bakkar mo genn suñu mam aljana
7: ñu
1: bëgg def 1000 bakkar bëgg duggal aljana
7: dara ñëwaat ci multiplication muy 1000 bakkar wa li mu bëgg wax moy li ñu fi indi won dañ ko war di fatlikou legi ñun buñ ñëwé fi ngir fassiyene setat ci loola ba dalu ñun dëkk waat aljanta mom lañ bëgg tay ñinu meñ ndax bu ndé touba gi ay mourid lañu ñu
1: deug la
7: wayjuru ki fi nek tay ay wayjuram sax lay wax ndax sonna mam anta jay wayjuram la sonna mam isa wayjuram la soxna jaara wayjuram la ñet ñoñu tay nañ xol ñom ñu nekkewon
1: deug la
7: kenn ku ne yene won nga sa morom lo xamne manam da nga nan bu doon ben nga jox ko tok
1: effectivement
7: lan moko waral moy tawhid bu deugur pass pass xamne yalla nopi na ci wursu yi kenn ku di sepp ci nopi na waye rafata dana ñoko wara def kon mënu ñoo am ñun julit ñi mukk jikko yu setel sel wala mandu wala dundu bu yewen ci kenn ku ne am akam ab deram ñong bu dul dañu dal wat ci l'islam motax tawhid nañ jangale wat njabot gi gem yalla te xam kan moy sun borom monu sak way juri nañu xamal sen dom yi nelen duñu sen borom binduñu len buñ duggé ci neeb bi tejj ko xamuñu lu ñu nekké waye amna ko xamné nak mo len bidd buñu tejé sen nek yor sen portable sen ak fuñu mëna nek nañ la xamal né amna ku len di gis té ñim len bolé duñu lek duñu nan muy malaakai faaw ñu dal wat ci gëm suñu borom moy mëna tax ñom makare mara la moy tax ñu mëna maanu suñu dund mëna ñom ngeen moy tax lor suñu bop waye lor suñu morom señ bassew
1: dajé né am solo comme nonu mu ko jotta indi waté ñu xamni suñu borom bi ñu bind wacc ñu jamono dañu sant ñu jaamu ko waye ci bir jaamu gën rafetal suñu digënté ak suñu mbokki dekkando ak suñu mbokki am di jaamu da ci am solo bari waana nit ki ak yi koy sonal ëlëk yomal xiyam moy ñaka manu ci digëm ak mbokkum talibé wala mbokk julitam wala mbokk dekkando amana tay ji kat nit ki mëna tawat ci ben barab bi nga jël sa radio dogon tani lu bax ngay wax sax waye baye ko xel ci ak manu fi la bokk leg leg nit ñi luñu tu gi ñi nekké moy indi yu bare bare yu pecc xoc ci société bi té da melni man ni temps buñ amé comme ni mu ko waxé dembu di jayanti xalé yi day jafé budé ñi ne ci dara yeek leg leg ndaysan tubarkallah la yalla xam doyna kon soxna aram dañuy dal lay joxat fofu kaddu gi rek ko defé dal di mëna déssal
8: ñi waaw fi seigne bay suñu waat dafa am solo moy tawhid bi ndax dañu wara xamné ak yi dox suñu digënté ñu nak suñu mbokk yi yalla da ci selanglu ak imamu buma la toñé dem di jéggulu yalla ci toñ guma la toñ yalla dana duma la jéggal demal ca ka nga toñ mu bal la légui imaginer ni dund gi gatti té dégg gaaw nga toñ nit bakkar bo xamni jottu lako bal jottu ko balu mu faatu nga dem ëlëk yow mal xiyam yobbu fa as ñullek sa soor bëgg ko yaakaaro dugg aljana ka nga toñon ni lo xet fé té fofu nañ xamni ku la fa yaral dina la fay ndax dara du fa doy ñew ni jamet sa kaw ni la bu sangam yama defon nangam ak nangam té la may fay yalla jël sa aw yiw bu fayé bu yamon fofu day neex waye dañuy jël ay bakaram mom seuf lako ba nga dis nga warawul beuti ko dem sawara té xeyna li nga yoré won akus neew bu la ci yalla suturalé man nga ci addu aljana kon nañu sam lolu xamni nit ki aduna bi dafa nécessaire lu luy wey adunya sijunul mu'min wa jannatul kafir ta non ko waxe moy ñun ay prisonniers lañ ci kaw soof suñu mama xeyna xet ndigal lu ko tegalon yalla wacc ko te biko yalla wacc malaika yi kat waxon nañ ko ni ko ñi ngay wacc sa susu tedd sosé ay bakkar kat lañu kesse dañuy moy dañuy jaalo dañuy tourante deret yalla ni nopi len xamna lu len xamut jublu way bi ci yalla defon moy yalla dafa bëgg kuy toñ diko jéglu ngay toroxlu mu yek ni jam bi kat mi ngi delu ci man waye buñu bëggé tañ ci aduna bi ci démé bu julit saña yaq moromum julitam ci ay cadeau yaq ko ci ay jëf yaq ko ci aw dundin ba lorine bi sax day dëkk ci li ngay dëkk ak sa bokkum julit xeyna mané nga ko gan yalla mané na la gan mom démé wut nonu waye sa su né ak mando diko dey dugg ci ni ngeen di dundé
1: da ci feñ
8: waaw bu dé mbéd mu leen bok da nga garé sa auto ci bundu kër gi xëc bu dé da ngay tabax da nga jël souf da nga jël xéer xagn gom mo koy xagn xaxam ak yelefam gi nga xamné yalla moko jox yow nit nga bëgg ko xagn nañ ci bayyi xel bu baaxa baax luñ julit ñëpp ay mbokk lan nañ rafété suñu digënté xamné gennu buum rek fi nek muy buum yalla gi nañ ci moy té buñ ci bëggé moy dañu fexé bo duñu lor kenn duñu lor waye ñu rafetal suñu biir inshallah
1: tubarkallah xam nga kaddu gi rafetna ta matna ndax boy xol mam cheikh leg leg ci ay ndenkanem dara wax naan adom bu kurs gi sawé bu len top péri top len boom gi nason péri kon waxta simo bi abdullah jamen wala ta faraxo gogu alquran wax wala suñu borom santane ko nit ñi defa dañ ko fi bayyi te yakarna buñu jappon ci nosu gogu rek jafé jafé yu bare bare do am waye tawhid gi leg leg moy jafé moy rous ci xol yi nit ñi fi ne japp nañ ni li ñi neubu seen morom do ma dama mo leen gënal fofu li ñi neubu suñu borom te yalla suñu borom mo wax ci ayatul kursi la taqassu sunnatun wala nawmin comme koku nak modul gëmbu beut waye koku daru umpule ko
8: mom sax dafa laaj
6: aye bobu dama ni leg legi julit bi warna tok diko laaj bobu alam ya alam bi anna allah yara te li jitu aye bi dafa raglu ndax yeen ni yalla mi ngi lay gis mom ndax la melni ko lako laaj tok bi nak moy wa wala det
1: wa loli de am solo lol legi nak yoyu nak sen yeen ya sayda yi mat na ngeen diko leral wa penci ni ndax kini la ndax yeen ngeen ni yalla mi ngi lay gis ba pare tek la ay geutam dekk la ay nopam kon kok amna fum la bëgg awal lo nga aw fa leg leg sax bu melaxé nga xamni yëngo ci top bo ñimiwul di nga bayyi xel yëngu gi top nga dar say nopp ngir bañ ko dégg kon suñu borom mi lay misal lolu amna lo xamni yow mi nit bu dé tawhid dëgg nga ci yow suxat nañ ko ci yow bamu jébbi war nga mëna gor gor bu baaxa baaxa baaxa baax te dunduk aduna bi dafa gatt nit ki mënu fe am mukk lu ko doy mbaamu aggal ay mbibetam kon bokku na ci nit ki li wara profito nak moy diggam ak suñu borom waye diggam ak jami yalla yalla sak ak mom ta bari wat nak galan ko rem ak teunk teunki lelek jafa jafa dab nit ñu japp ni leneen la fekk bobu aqi ak ñaka manu gi mako di ñaka manu tek jamono ag na ci nit ki legi day luñutu ay nitam au lieu que mu luñutu lu bax la waye ab safan de luñutu mom pour tekko ci pencim pour ni ngi wer ko ta lolu mo fi yatu kon jafa jafa bobu mo bari jafa jafa bobu ag na ci soxna yi leg leg nit am difference ak borom keureum wala ak njabotu borom keureum ak xéedi mel nonu ñaka manu te kenen ci biti moko indi ndax yeen nga topoto diw fumi dem ndax yeen nga topoto diw xewom tagula ndax ci lay am legi nak bo defé ko xamni yalla dogal na ni jitalul am xelam su boba da ngeen dal ci kaw nit ki te nit ki l'islam sax daf la wax ni sax ñi ndialo sax bala nga ko genn ci penc bi nako ñett jullir yu mat sekk tegando seen beut kenn duko joxañ kenn kenn duko joxañ kenn te leleg jamono tollu fo xamni leleg nit tefe ci lang ga tek ci nit tuuma go xamni yow sax sa loxo buy dem gemeñ daf lay titer señ bay lolé lu mata léral la way lu mata baye xel lolé lepp tay indi ci
7: ñak
1: man rek ak ñak am tawhid gi
7: bu ndal waata ci alcorane nim waxe nak waxtu bu len indi le xabar bala ngeena jog bala ngeen di wax lér lu len ko
1: deug la
7: xam nga ki nga xamni daf na ci kër gi ñu ne ko diw day dem na barab sangam wala nangam bu mu teub rek ne xamone nako
1: wettu mon
7: wala mom kay muñ ta ñak nangam indi ay deret na gestu ba xam lola amna même bu amé bu mu réagir
1: deug la
7: nako laaj lutax mu def ko bu ko léralé ba nopi nak ci lay daali amé nak kaddu yim koy wara denk ndax lele dañuy fatelene lele nit ki dañuy wax ne ki ngay jema delo ci ki yoon bi yow do ko gëna wacc yoon bi yow
1: deug la
7: mom bu fekke da xëtt ndigal dem bul ko fekke ci fam tollu jëflante ak mom yow jaaral ak mom fi nga wara jaar mom xana xamone bari waana ku nekkon ci lulul non yow nga ne ci fi nga wara nek te it nak bing koy jema delo ci nga def ko ci ak rafetal baña xoti wor mam
1: deug la
7: bañ ko toroxal dana dem ba xamne li nga nek mo gën limu nek xana xamone lu bon ken bugu ko
1: deet
7: fim ne ki koy def heure bu ci noppé rek
1: am kersa
7: day reccu day regretté ñepp bëgg bax
1: deug la
7: su baba nak amna ci ño xamne xejna setané jël na len ba yobuna ci ñom lu bari waye julit mom li fek faato gu ciir yim don defé ab safan deñagul ci mom sa bu tuubé sun borom
1: mën nako jéggal
7: bu dé ko don gis di xol ab safan li fek silma xawut bu tuubé sun borom mën nako jéggal bu dé ko don def ci loxom don dooré wala muy sacc suko bayé tuub sun borom mën nako jéggal bu dé lénen tam non kon day melni danañu dimbalé nak ñi nga xamné mom lañu wax dem rek ci réseaux sociaux yi lélé nga gis lu xew ci kër yi lo xamné ñak am mak mu bax ci ñan ko wara wax mu dal mu tey mo xamne meun na ñew tekantal ñom ñaar ñi bokk ku leen di denc ci ñi wuté ba tax ñuy ku ne tib sa tank morom amana bu mak mu am tawhid dikon ak ñom waxtaan ak ñom ci fatali leen ndax yeen nga xalat bu ñu takké seen tank yi war leen jëbël seen borom kër bi meun na fi ngeen koy bayyi
1: mais nak seen bay doguma nak leleg mag ñi li rusa seen tawhid moy kom biñ leni jox ke man boram ke ñaka man boram pour nga manu sen digënde da nga defal
7: ñaari mag lañ amna mag mo xamne non la mel waye amna mag mo xamne bu doon lek souf
1: deug la
7: borom mom dara jërul ko adinam kenn jërul ko du dom du soxna du kenn ko jaral muy jaay adinam ngir alakhiram seigne touba nako la tasridun ya bi khura ya fata man ba an huran bi du jaf sen dam kon dafa am ñaari mag ne ci keur gi kenn ki mom meun nañ ne mo fa representer iblis mom moy jël ci ki tek ca ke ngir lañ koy jox ki epp lu koy jox bu joge marseille nangam nangam tax mu ne ci fete koku su koku ñakon tay mu fete kele koku mom iblis la fa nekkal waye meren mak bi nga xamne nak sun borom dimbali nako nanu dimbali ci mak mom mu tok ak mom ne ko diw ma yow ñun ñaar ñi sun jamono weene de ci liñu dess baretu man naam ndax li ngay def bu de ñewon tay noy def ak mom fexé ba dimbali ko ba mom lim jotono yak mu jema taxaw ci defar mbaa bu ko defaru dit mak mu bax meri defar mu bayiko goné yi
1: mu defar
7: mu man leen leen ah sen badjan ka wala sen mam kat xamna da meron rek ak seytane japp ko waye nangam wurtam de ndax xalaat ngeen nangam ak nangam man na len dimbul ba ñom ñu ko delsi wat ci sen badjan wala sen mam joju ne ko mam de xeyna ñun ñep seytane ñu man waye xamna ni sa yow dañu diggal lu bon man nañu waxtaan ak mom ba du gis sax ne mom ku bon la du gis sax ne ku ab yakkat la waye seytane lañuy tumal dañ na julit lepp lu xew ci ñaari julit ken waru tumal sa morom ñoo may julit nañ tumal seytane ndax mom kep lañu yalla ne moy sen non
1: moy sen non waaw
7: da nañ ko jappé am non kon soxna ci ci bir kër gi doon mag waye yalla natoko seytane man ko muy dox ci digënté bi di waxé no xamné bokku na warona waxé nañ ko yërem té dimbali ko té gindi ko bam xamné fim jaar do fofu mag mi nga xamné tam yalla ko mi ci kër gi tay wax lu rafet ak lu bax ko ko nañ ko sante tayit momit na sante yalla ndax lolou tawfiq la xeyna do njambaram waye nak su ko defé lam am mu seddo ko mbokam mi nga xamné bëggu gis ñukay lak ci safara mu jakkalo mom ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna ko xamne dafa ñakoon na jox yité ak worma way jurom ci matala xam donte mënuñu ko waye dal serul xolam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nako jéggel mëna duko jéggel fek da fatu ñew bala mako jëlé mën len laaj len way jurom mu jot ak mom ñu ko mom de melna ni amna lu deson lool ci digam way jurom wala soxna mu laaj way jurom nako jéggel way jurom duko jéggel wala dama indi mat ñu ni mat mu len jor len ko ci kaw mu jor mu ne indi almet bam ne ciess bëgg taal waju lu tecc loxam ne ko li nak mu ne ko dañ koy lak di mu ne ko lak sama dom mu ne ko boko lakut fi dañ koy lak fele boko bal rek fo ngeen lak mu ne kon jegal nako kon lool lañ ci xamé moy kenn yeneewul sa morom ak lo bañ nit ak lu problème bu gën manam man japp na ne buñ ko tegon bu ko lak nga ne buñ ko lak lool nak koku yeneewul la nga xam ci lu bax de ko labiré te yalla rek tax dum gëna rafet nak dem and ak yar ak tegen buñ ko defé rek inshallah kër yi mën nañu jagaat ndax nak dara wéegul ndax ki ñu am muy sayyidina muhammad alayhi salatu wasallam guddé alxamis ku nekk ak guddé altine ku nekk lim bu takko takku ci julun ñi la sun borom di jéggal seeni bakkar ngir yermandem motax buñu gogolo tout rek farlu wat delu wat nak salatu wala nabi ngeen sank surtout jigen ñi fexé diko def loolu lu am solo loy dimbalé ci xir la ci lu bax la day teunk salamiñ ba ay safan da ngay dem ba sécir day jomba wax yeen ni la nga degg ku tag sag amna ño xamne door la mo len gënal wax baat bob ndax sen lam mako tam seigne touba denko nañ ci liñ wara la tamal suñu lamine ci wax awew dal yakar na ne seigne basirou nit ñi bëgg nañ lu bax waye xedna setané bari doré day soxna ci neena dembu nañ xamé setan ko mënon jamm yalla de
1: waw
7: yegoon na ci fo mëna tok jang égypte ci yodal na suñu borom
1: waw deug la de
7: waye biko suñu borom dakk ci yermandem nak dafa fétéru nako ya néwon do togn kenn fayma lima la jamm wa doley pakki suwi fune musu jot fa ak jambu xeb melni man mbaaji melni man bu ngeen jakarou tay sun borom ñewut tok sen digeunte lolou moy waral waye nit ñi bëgg nañ lu bax waye yalla ñu yalla musu setané
1: wa mom lañ mëta ñaan de le señ ci wadi xam naan an yox duroni ba duñu téwal leg leg setané téwal nit ki ba duggal loko ci lo xamni kem dan lay don de acca soxna maria ki aram
9: ma sha Allah señ bay wax na lo am solo moy mag ñi ci kër yi man dama na mag ñepp buñ royon soxna ante ndjay ci kër keur jak xana gissoo keur seigne khadi mamad sal nim jage nim risé ci mbaxu soxna ante ndjay la da ngay deg way cote bi na soxna jaar lim am xar bax la way soxna ante ndjay lim am ak mbax la xar bax moy fa bax yam nga xotti ko di wey
1: di wey waw
9: ndax ku ne xamna ni du mom mo warana tewé ci keur ga way dam ku mu wutal bi mbir bi waré gëna yaatu mu jëli doomi rakam wala doomi magam soxna aissatu walu waju du seigne massamba bi fi ñew fekk na la yalla lay dogal ci lim seigne khadi mom wan sey li xeyna ag fa mu ni ko nas ma yew wi ma bajjenal gona yi waye gis nga cieur bi ko seigne touba jox dan nako na bajjen anta ya defal sa keur baygi ndax gis nga nim ko reglé ba bis seigne touba xeyna andak serigne bi andak mam cheikh anta nit ni seen ñak ak mandu wo ko ni ko bayil ki daf lay tarrel hmm delu ci señ bi ni ko luñ la wax mu ni ko dañ mané na la bayi dag may tarrel señ bi ni ko lolen tontu mu ni ko dama len ni nañ ma baye ki yow jaral nga ma bis nak melni lola barke ba da ko wuyisi son nante nyaay ñu ci señ bi ni ko sarak ja la ma jaxal mbolo ma bari na taati to logut nono hmm te xamé su ko luko waral mu ni ko du baatu jaral nga ma ba mo xon moko yobbe li waye ginnaw yo sa liggey bi nga liggey sama keur baagi barke bobu ñewugul te mam cheikh anta jaamu ko tub yalla la lolou liñ ciy dégg moy keur bu baaxé rek amna reen bu deugër bu fa né bu koy bu koy bu koy fondement lim waxi ci jigeen ñi ñu tumal yalla ak manam ag na ci bañu jigeen moy genn andal ak sama xaram ndax tuma yi lay bañ
1: effectivement
9: batal li lay bañ wax ju ñaaw ji lay bañ te li ñukoy gëna dund moy ñi seen borom kër nek bitim rew ñu ngi dund ay choono yu metti ci wara genn duñ mëna genn wala buñu genn musiba lañuy gennale ndax batu ñaaw yi ni tek seen dari kon nañ ci bayyi xel julit ñi nañu rafet ndort ante seen mbokk julit ñi waye ñu nit nañu dello ci ni bëpp choono bu ñu dund yu ci bari ñokay tek suñu bop ndax ño éloigné diiné ndax diiné daf la ni boy genn doon jigen wutal ko andal sa mak wala sa rak bu goor ngir ay batu ñaaw yi ñu bañ ko tek sa kaw kon il faut ñu dello ci wat diiné suñu dund buñ bëgge mu ñong
1: daaji nay am solo ma sha Allah comme nonu mu ko léralé waye lepp ci soxna yi mom leg leg ndaysan tubarkalla waye ñaka manu tagi mom dafa yaatu ba ci gor yalla yet leg leg ndaysan ñu tekki tuuma ci soxna so xamni ku ko doon labar sax dang koy baye ta dara waru lako dul leg leg ak ki ñaan mbak choxor mbay yu ni mel wala bëgg ta jot señ borom dogul mu nekk sa ciir nga ni man kat na ci tuuma ci sama ñaka manu go xamni kenen ku xal nekk ci mom pour nga labar ko sax dang ko daldi baye sunu waji nga xamni ken amuko te ñun dong señ borom wërsegalé ñuko ñakono manuk ay dekkandom ño taxon ñu jaxason ko tuba bi xolal tay limni jural motax limu waxon sank ni leleg nit ñi ci lu bax liñu wara wax ci lañu manu lu bon liñu wërte wax ñu di xam ñu bañ ca manu kon lolu day indi ñaari problème yo xamni des fois do xam société bi ci ban lien nga leni canaliser pour fétal leen ndax leleg nit ki di ñaka manu pour intérêt bopam waye nit ki leleg mu ñaka manu pour daraje bopam waye neewana nit ku manu ngir daraje moromam
7: doko
1: lolu lolu neewna waye nit ku manu ngir intérêt bopamit lolu jafena dogan tane mi nga am nak waye lu rar la ci rew mi jafé jafé la tay nit de ñew ci señ bay ni ko señ bay de moustapha de nangam muni mom kay bettu mono ndort won nako ci mom leleg nit ñu sonaram ni ko sonaram diu de nangam muni ko est ce que du kon de ngeen japp ni lolu lu ngeen ko ndorto la waye nekuti jëfam kon rafetal gogou dina ko modifé mom ba leugete amana benn mag bu jigen bo xane boy wax ci nit dara ni da nan ci yalla rek waye nga bu fa jare da kay wo bam ñew tok mënu ko delu ci la nga wax
7: gor
1: demone na ba bu toge ab jotay kenn ku fa tok do sañu tuddu diw même bo waxon ci mom lu bax sax bu fa jare dana ko ni ko kay deglu ki waxon wala nangam delu ci mom du lo wax dara dalay bay rek
7: fofu nak señ basirou fi lay duggé ci nun gor ñi
1: waaw
7: ñun ñi di kilifa yi gis nga melokan bo ñun bu fekkon na ñun ñi borom kër yi don chef d'entreprise yi don DC yi don ministre yi ba ci sax don jitu rew yi
1: don lepp rek
7: ndax suñu borom mo dag ci bopam jox ñimu tan ngir ñu jité nit ñi
1: deug la
7: gis nga kenn ku nekk ci ñun ñeuk ngay don yor ndomb tang nga yor jaamu yalla woon
1: effectivement
7: boko nangoo boko bañe bi nga doone jaamu yalla sun borom nak di sedele te mo neewon ma gënal ñen ñi yëkëti ñen ñi tek ñen ñi ci sen kaw
1: deug la
7: gis nga moy limay wax rek gis nga fi nekk ni solution bi gëna gaaw lu jafé lay doon nak mais ñun ñëpp ñu delu wat sun borom gis nga su lol su amon liñ la denk yow woor na len tonga fi ab dir yoroko te leer na la bal nga fap nga tag ak mom ak lu meuna don nak
1: effectivement deug
7: muy captain gi muy daraja ji muy weursak bi muy tar bi
1: muy lepp waaw
7: wa leg nak te bo fi bayiko amna foy jëm fi ngay jëm moy bu dañe ba kenn yiteto kenn soxlatu la ci nga bañon jëm ci mom waram ko gëna mom ngay dajal
1: suñu borom
7: muy suñu borom lay nak bu fekkon ne tay borom kër gi xamna ni ñene ci kër gi mo len indil mo len indi ñom jëm mo len indi xol mom sun borom moko mom nit ki commandé wuko waye nak li ngay jëflante ak ñom kenn ku ci nek lay akam nga jox ko ngir yalla tay sédd sa digënté ak sa borom ci ñom ci ne ki kat biñ la ko joxe mënatul dem feneen
1: hmm
7: sañatul dem feneen kon ya ko wara taxaw
1: hmm
7: budé ci barab liggéeyu kay la
1: hmm
7: tay yow mi jité jitaay bi diriger ko
1: hmm
7: lo am am sañ sañ bu la nexa ñu tambalé heure bo bëgge dag dag
1: hmm
7: ngay baye xel na ah ki kat mako dal nu bok sono sit mi fi ñu bok liggéey bi
1: hmm
7: kenn ku da nga joxu ci rebi barab budé ci benen barab la ña ngay jëflantel kenn ku ne nga set ak ba nga am sa digënté ak ñom
1: hmm
7: koy baye xel lool nak len ben ben natukay lam len nako meuna saytu moko meuna contrôler moko meuna manam imine ki bam tege ci mom moy ragal sun borom ci li ngay def mu woor la ne bu nit ñepp deme nga teju sa neek fimne kenn ku nekk non li nga def xamako de fimne ginaaw yermane yalla bu neewon tay jëfi matna dañuy atene mi kenn ku nekk da nga jott fa nga wara dem
1: ba dina am ño xam dañ nan buñu leen atté ci pench bi
7: béréen mom mom no kenn ku nekk xam nga yermane yalla ak jégalam mu xam té it jëfuñ nangu mom yalla benn jëfum nangu rek mu nekk diblu jamm waye kenn ku nekk nun buñ néwon tay yefi jeexna ku ne da na am fa xalam
1: jor resultat bi def
7: layna kon kenn nit war tax bopam kenn ku ne même boy lor ci parce que ya ko upp doole war nga xalat ne bis dana ñew nga ñew doole té li ci gëna doy war nak fa lay danalé moy bu fekkon na ñun wacc bi ñuy wacc ndigali sun borom ni dañu amone fenen fu ñuy mëna dem
1: waaw
7: nga xamne benen borom da am bo xamne bi bu nga amé problème
1: ko baat na wilé rek da mëni galo ki jojjebe sourou rahman wax nako ndax da nga am benen borom benen bour bu du man
7: akay su fekkon dafa am benen bour bo xamne dafa am bo xamne bo amé bi problème xeyna bo jaay comme at nga xamna at na lélé nga am ki jafé jafé dem tay ma jafé jafé dañ ci basirou waxtan ak mom mu dawal sentiment ñu ki waye gëna am benn bour la té li ci gëna doyar moy ñi nga andalon ni doon def fi ño lay jëk tak yow
1: deug la
7: tak say tank tak say loxo laxas la bu nga deugër dañ lay tek fé na yalla kat sa wajangi
1: ni ni
7: non nak no nga ñaan nga yërem ba jëgël fa lañuy yam dé
10: soppi tour bi ci sans niw bi
7: waaw niw borom alal ja nga amone dara ja nga amone tour ba nga amone tar ba nga amone dafa am genn kilifa gu bax dafa ma netti lu doy war mu né dafa am bis bi yalla dogalé jambari seigne touba ju mag joju di alaaj ñu kébé nalaw biñ ko waré denk da tomber kenen ku nelawon moy deugal li sonsu di wax rek
1: waaw
7: biñ ñëwé dañuy laaj kan mo ci ñu ko
1: deug la
7: kum ci xam nga kon lool won na la né yalla suñu borom wallahi yalla suñu borom ken ngeen wuko dañoo sétane ñu upp doole rek ak doye di waye suñu borom ken ngeen wuko
1: deug la
7: kon nanu delu wat ci suñu borom té it ginaaw li ci gëna doy war moy ken xamul kañ lay ñëw
1: waaw
7: nit tok nay def plateau fala faato gis nañ ku nek ci tribune fala faato gis nañ ku def discours pour woné kané lepp lo bañ dé fekk la ci baye bo nga genn ci
1: ta pourtant ni ku nek da nga dé non nga déké
7: Allahu akbar
1: motax mani la
10: waxtane nako manaka
1: bi na baxal
10: ci diir ni ko diir yi ma lay yawal ngay jëli ruh ndax mus nga ci jël ruh ko xamné bi ngui ko jël ay réda la japp muniko waw fekk na ko xamné dama ko fekk ci oudé bi wala tayer bi waye mi ngi na ko défaral mo dal yu deugur fekk at duma fi déssi diko défaral
1: deug la ndé
10: sa la ja dal way soti ma ray ko muniko ndax jël nga ko xamné dang ko ñewantal muniko jigen ja doon wosin ci désert ba bi dom ji juddo nga ni ma na ray nday ji
1: ndax
10: dal ñewantal nako ndax xalat na dom ji ku koy lijeenté bu maré na nak ndax yi bukki diko fa fekk lek ko muniko ndax jël nga ko xamni mom da nga yému ci néw bi muniko ko xamni bima koy jël dal

0: bëggon na ko ci duggal seen digënté ak seen ñaari soxna yi
1: ah kay
0: leg leg ñu tasker yi te ci ñom lay bayiko
1: bo tam de
0: señ borom sa daax ni bo mënta manu na nga yam ci ben xol nak moy bëgg ko sopp waye leg leg ñak équilibre gi mom bari na kër yi pecc xoo goor ñi dong dong ñoko indi
1: lol mom
0: ñak manu go xam dal dal dal
2: ñom ay bi sax dañ koy dag nak fan gëxu ma tawal
0: ñom ni nga arasal dañ koy firé
2: waye fay ñu xittum di mom
0: duñu faabe amna lo xamni buñ ko firé nono do leen arrangé
1: dara di waye manam buñu jang alcorane nak waru ñoo set ñun luñu arrangé té sax mo ñu arrangé dé
0: yaa na fi dé
1: xam lu tax mo ñu arrangé gis nga banex bu tut bi ngay am tay ba tax la
0: def lu non
1: bo légué ci ko borom di jël ak ji ci yow toskar ja cey tagué mo tax wax gi sax mo uppier matik ñun fi me sun borom da def lu metti waye do def lu gëreum
0: wa deug la
1: xam nga soxna si mu jël légui ci désert bi ak nam metté waye xolalam ko fay ci dom bi
0: ndaysan
1: fi me xam nga ko xamné amul loko mëna defal lu koy jëriñ dara dara jëriñu dara sun borom li wax ay intérêt ay avantage lolou amul sun borom manam bind gi ñu sa da ko neex mais dara waru ko ci su ko neexon duñu bind koku nak bu la ne defal nangam
0: ma fay la nang
1: bu ko neexon dula fay mo la bind te fim ne jëf nit ki après on nañ ñew inshallah ndax da nga dugg fu am solo gis nga fim ne ni mo ne amana day ñaar ñi nga tan ci yang ko yor ginaaw dañ la waxon ne bu fekke man nga manu man nga jël lopp ben bu dé sa moy maté nako so mën ta man ko yam ci ben lay nak ba ngay jog jëm ci ñaarel bi ay bobu nak dañ ko manam baat bobu dañ ko wara indi walé ndax manu bi dang ko man
0: deug lu dé
1: té manu bi nak ginaaw ki mo fi ñëk ki nga gis ko muy ñëw xam nga li ci ëpp nak moy ñu ci bari ñoy tass seen kër ci bu ñu tak ñaar xam lan la
3: assamadi ara
1: bo fa démé di la bat
3: 102.9
1: yene gi ci yak ki nga baye ci keur
3: FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbacké ak Serigne Fadilou Mbacké
1: lepp lu ngeen ma sekk ma lo xam ci mom ku dul non nga garal ko ki nga xam na moy labati ngir neexal bu ñewé du respect Serigne ba dafa am ben way bo xamne koku soxna ci non labati jabari magam man mom ko netali
0: ndaysan
1: mu ne ma man day gis naa loo xam ne ba ma juddoo ak léegi mosuma ko gis ci góor ma ne ko ah mu ne ma diw mii magam moo ma yor waaye ki ko doon wut si de bi mu ñëwee maanaam sedde yi mu seddeel soxnaam ci sam bàyyi ci këram man de bu ma fekkuloon may sëy te mu bëgg ma danaa ko sëyee ndax mosumaa dégg góor guy takk si soxna taggee nii soxna ba mu bàyyi këram ci baax ak yiw tey wut keneen
2: loolu jigéen sax bu yeewoo du ko nangu jigéen bu yeewu dëgg du nangu góor di ñëw di yàq sa moroom jigéen gën am la
0: ndax
2: xottu gett doy na ja
0: loolu leen
2: yàq ëllëg yow indi sa moroom mais ak ndof la rek jigéen waru ko nangu
0: mais yéen kat loolu la neex pour ngeen am arbu boo xam ne bu nga ñëwee mën ko defante ci kër gi
2: ak ndof la ak ndof la
0: yéen loolu moo leen neex
2: sa bëssëg yi ñëw yow.
0: Aca daa mel ni 17 jot na.
1: Aca bisimilah
0: ci rubrique bu kii bi tànne fa xidma. Kon waa risi bu ñu jekkee ñun dañuy tànne fu xidma ñu daal di mën a daal di wéyal jotaay bi ndax daanaka lu yées fanweer ci ay mine rek moo des ñu yëkkat jotaay bi ca sëñ Khadim bu dee jekk nga rek mën nga ñu indil rubrique bu tànne fu xidma bi.
4: Samadia TV fi ñu leen baaxoon nuyoo ci seen émission Inda Sabah yi di am lundi au samedi tey talaata seen émission tànne fu xidma te ñu tànnal leen Serigne Mbacké Fall mu yëngu ci wàllu ministère Mbitalik te ñun dama yaatal waxtaan ak moom. Ci leen net ci ponk yi nga xam ni mooy condition yi muy liggéeyee ndax ku wax ministère Mbitalik wax wàllu weñ ak ya ci aju fi jamono toll nii kon laataa ñu sori ci kaddu gi rek dañuy jox kaddu gi Serigne Mbacké bu ko defee mu nuyoog ak ñuy bàyyi xel Assamadia TV ñu daal di ñëw seen émission tànneefu xidma ak Serigne Mbacké Fall ñu daal di ñëw daal di yàttal. Serigne Mbacké nuyu nañ la ci Assamadia TV.
5: Waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. Yéen ñu baax di leen siyaare baax di siyaare Serigne Abdou Sall mi nga xam ne moom tele ni di leen jaajëf bu baax baax ci liggéey bu am solo mi nga xam ne yéen a ngi wéyal ci Touba di ko liggéeyal Serigne Touba mi nga xam ne ni moom moo sañ ci dëkk bi ñu leen jaajëf bu baax baax
4: waaw. Ayca Serigne Mbacké tey bu ñu bëggoon a xam lan mooy jëmmi ministère Mbitalik lan ngeen ci ci ak leeral surtout tànk yi nga xam ne jamono bi tamit ñoomit ñoo ngi bëgg a soobu ci yoon woowu ngir mën a am métier bu ñu mën a yaxantoo ngir mën a suturaal seenu njaboot.
5: Waaw ministère daal moom métier la métier moo xam ne métier mu neex la wax dëgg yàlla métier mu neex la ndax daal.

0: bis bi nga xamne kon moy bisub soxna mominatu busso serigne cheikh assou mbaye diene ñi ngi lay ziaré bu baax ci bis bu tedd bi bëggon rek ay cadeau yo xam nga ko yëkëti jëmele ko ci soxna si nga xamne tay mom moy borom bis bi soxna mominatu busso yeen cadeau yi séré nga mëna yëkëti jëmele ko ci mom inshallah
1: bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna

0: bor gi yépp man day mën naa cee seedalu wuur loo xam ne man fii ci kër gii laa yaroo. Pàkk bi ma nekk fii la Cheikh Soin bu daan nekk, ma nekk ci wetam xam ko lool. Soxna si néegam nekk fa, keesam nekk ne ma daan baagante bu baax, mu def jàppoon ma doom rek nga xamante ni bii bi ma jàngee ba nga xamante ni bii ma léegi mag laa ba tàmbali jàng xam-xam féetee sama mag Mame Balla daf ma daan yónnee sax ay xéewal foofu di ma tibbal añak lu ne ndax fonk ma lool. Bu ma sama kilifa yi sama doomi bàjjan yi ñoom Sëñ Fallou ak Sëñ Abdou Samad bi ma saa ñëw bëgg maa tooñ sax dana moo may défendre. Doon ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla bëggoon mbokk gi moom ñëpp sedd nañ. Doon ku nitub l'islam koo xam ne boo ko gisee xam ne kii ca mag ñi njëkk ñi la bokk, ndax lu baax rek ngay fekk. Foo ko fekk mi ngi ko téeréem di nettali ci sëñ bi, di jàngale sëñ bi, di jàngale mag ñi, di yar njaboot gi, góor ak jigéen, surtout soxna yi. Maanaam daal soxna la woon kenn ci soxna yi koo xam ne ñàkk nañ ko. Man nag maa ngi sant yàlla bu baax a baax ba ma fi bis bi fekkee, ndax man damaa nekk Paris ci daare sëñ.
1: Waa kay mbokki Asamadia TV.
0: Sëñ Touba ja fa ne, ma nekk fa imam di fa gëj, di fi gëj. Yàlla dogal na ma ñëwoon ci màggal gi di yem ci, moo tax Sëñ Abdou Samad na ma yow bis bi yow yàlla la
2: ci. Di nuyuwaat rek ba léegi ci bis bi nga xam ne mooy bisu ñaan bu soxna Mominatu Bousso moom Sëñ Mbacke Kane yi. Ñu toog nag ak kenn ci kilifa yi nga xam ne mooy Sëñ Abdoulaye Mbacke moom Sëñ Aboubi Imam, nga xam ne mel na ni bokk gi ak dundin wi rawatina nag pencum Sëñ Soin bi, mi nga xam ne Sëriñ Abibou ak Sëriñ Soin bu ñoom ñoo pencoo. Kenn ci njabootam mag di Sëñ Abdoulaye Mbacke moom Sëñ Abibou. Sëñ Abdoulaye, bu ñu bëggoon am rek kàddu seede ci lenn ci soxna su tedd si nga xam ne moo dëkkaale ji ak boromam, lan nga nu mën a baaxee ak njaboot gi nga xam ne ñoom la meññ taxawaay bi ñu leen taxawoo.
3: Salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Gëjëw Diouf suñ mbay ñu ngi leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Delluwaat suñ bopp ci suñ borom di ko gërëm bu baax, di sant sëriñ bu baax. Waaw soxna si nga ma laaj nag di soxna Mominatu Bousso xañ na dana am luñ ci mën a wax, ndax yàlla dogal na teel naan ko xam lool. Ndax diggante kër Sëriñ Soin bu ak Sëñ Abibou bu day genn kër, njaboot gi it di genn jokkaloo. Loolu tax na mën na wax ne ni xamee woon suñuy wajjoo ñu daan ko xamee woon. Waaye li xam ci moom de te mën koo seere te yàlla tax, te jàpp nañ ne koo xam mën nga ko wax ci moom, mooy soxna su baax la woon, soxna su yiw la woon, soxna su bari jàmm la woon. Loolu moom ñëpp mën nañ ko seere ci moom. Ku am diine la woon, ku nangu woon sonn la woon, ku tënku woon ci ndigalu Sëriñ Soin bi la woon, mosu ko génn benn yoon. Xam nañ ne it Sëriñ Soin bi yóbbaale na ngërëm moom, it yóbbaale na ngërëm Sëriñ Soin bi. Loolu moom mën nañ ko cee seere, ndax mboolem ku miinoon kër gi xam soxna moomi rek ci lu baaxee nga ko xam, ci ak yu nga ko xam bari jàmm lool. Foo ko seen bañ bi ngay njëkk gis da lay reetaan bala nga agsi ci moom. Amoon nag ñëpp jàmm soxna moom mosu seq kenn aw ay nitu jàmm la woon, koo xam ne koo xam rek jàmm nga xam ci moom. Te loolu it boo ko xoolee ci njaboot gi mi fi bàyyi rek da nga ko xam. Kon ñu ngi koy dollee ñaanal suñ borom, ndax ñaan du doy. Boonte nag rafet nañ ci moom njort lool, suñ xel dal ci moom lool, ndax dund na dundin wu baax, dund ci l'islam ba màggat ci, ba wàcc ci ab liggéey. Te liggéeyal ku baax, ku am ngërëmul yàlla ba am ngërëmam, loolu mën su ko weesu. Kon suñ xel dal na, waaye nag ñu koy ñaanal baax yërmande yàlla ak njëggalam gu yaatu ba agsiwaale ci nun ñi ñëpp bakkib Sëriñ Touba. Njaboot gi nga xam ne ñoom la fi bàyyi Sëriñ Fallou mi ci mag, Sëriñ Abdou Samad, Sëriñ Hamsatu, ñoom ñi ci ay góor ak soxna yi, soxna Mame Maryam, soxna Mame Xëri, soxna Mame Ami, ñoom ñëpp ñu ngi leen koy seere te di leen ñaanal. Ñoom itam suñ borom may leen fan bu gudd ak wér, ñu yàgg koo ñaanal. Ñoom it wax dëgg yàlla ku leen gis ak ku leen xam, xam ne doxeen woo rek ci lañ nekk. Yàlla na ko suñ borom yàggal leen gannaawam, yàgg leen ko ñaanal, di ko seere njabootu Sëriñ Soin bu gépp, di ko seere njabootu Sëriñ Touba gépp, di ko seere Mbousso, lu Mbousso bi yépp, njabootu Sëriñ Mbousso bi nga xam ne ci la bokkoon, seigne mbacke kenn mi wajjum seigne bousobe kuju bok sohna aminta kenn mi wajju seigne abdou khadir nday ak bay kon mom mbok ñepp la won waye nak bokku fu bax ba nopi nek ci lu bax suñ bawam jeglelu ko ñepp ñepp de man nga bokku fu bax ba nopi xeyna melne waye mom de bokku na fu bax nekkon na ci lu bax ba waccu liggey yalla suñ bawam tassi bakem nangu ab liggey ci bakku seigne touba jeugen jeuf.

0: العربي هنا تلك آثارنا تدل علينا فانظر فانظر بعضنا إلى الآثار تام كو خنا جاي باخ كو ني ندال كوب كو بغا خم لين سيني سيني بير خولا سين غيناو رك لين لين في باي كو سوخا كو بغا خم خولا لين في باي رك ياكارنا لين واخ بركه امناكو مام نجبو بركهال امناكو dama jëlé léñ ci borom bi waye sëram yi rek étané flay sëri ci mom rek étané flay waye ñëbatam gi dem ku leen xol muy sëñ fallu mé nek la wara nek rek ak sëñ sama mi xam mom tam ma jëm baax mom dafa bëgg lu baax lima koy woyé nak sëñ yow yaay ki chef islam nga lepp lo xam dal li sagal islam mu itém waye li sag islam mom bakkam la ci gar ak ko ba do ma jamal ko yow dama leen ko séré ci mom sem sutu mom tam nonu di ko xam mom tam tanef la ñep xam mi gindi ndaw ñi den ta ci tek ci yoonu juk xam ndaw ñi bari numu yalla ba sank won nañ ak ginaaw yalla sem sutu te ngat ci yoon dama xam ci ñu bari mom tam ko ab liggeeyam ci yoon wi ke ngul diko deug nak sim taxade wax na ko sem sa fasale ñu yaaka ñep deug nañ ko wax bu xoot la lool moy mang ci yoon wa ah ko ci ginaawam tam ba saxal dal kon dal so mom mi ñepatam gi wax de yalla sunu borom barkel nako le gene way le gene fegna ci ndebot kon nak beyru wo wax non da ko moy lor rek comme dal dundam dal dundam dal bokon teunk nang ko teunk ci ñaar ayay yi rek be ci nek moy allazina imkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wa la yaqbud lumuri duk na fofu ta ayay bobu seble ci ta bax moko xere won ci soye bam ko jalese man man ko gis ci son momi na dun nako ba ci top moy inna lazina yadluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur ba mom da ko gis mom de nga kon nak yalla yalla tax bakam da lay wax saraxam yag ci loxo njabot gi ñu yag ko ñaanal de ngeen def salaamu alaykum
1: jere jef ñu ngi len di nuyu wat rek ba legi ci bis mi nga xamne moy bisu ñaan bu soxna mominatu busso mom seigne mbacke kanni ñu tok nak ak kenn ci kilifa yi nga xamne moy seigne abdoulat mbacke mom seigne abou bi imam nga xamne melna ni bokku gi ak dundin wi rawat nak penjum seigne soye mi nga xamne serigne abibou ak serigne soye bu ñom ñoo pencho kenn ci njabotan mak di seigne abdoulat mbacke mom seigne abibou seigne abdoulat bu ñu bëggon am rek kaddu cede ci lenn ci soxna su tedd ci nga xamne mo dekalaji ak boromam lan nga nu meuna baxé ak njabar nga xamné ñom la meñ taxway bu ngeen taxawu
2: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ak gëjëw jëss suñu mbay ñi ngi leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla waat sun bokku ci sun doom diko gëwam bu baax ñu sant sëriñ bu baax wa soxna si nga ma laaj nak di soxna mu'mina tubu sa xañna dana am luñ ci mëna wax ndax yalla dogal na tel nan ko xam lol da digënté ke sëriñ sahib ak sëriñ abi bu day genn ke njaboot gi di genn jokkalo lol taxna mëna na wax ne nin xamé won suñu wayjo ñu dañ ko xamé won waye liñ xam ci mom de té man ko séré té yalla tax té japp nañ ne ko xam man nga ko wax ci mom moy soxna su bax la won soxna su yiw la won soxna su bari jam la won lolu mom ñepp man nañ ko xéré ci mom ku am diiné la won ku nangu won sonn la won ku teŋku won ci ndëgëlu sëriñ soxna bi la won musu ko genn ben yoon xam nañ ne it sëriñ soxna bi yobale na ngeerum mom yobale na ngeerum sëriñ soxna bi lolu mom man nañ ko ci xéré ndax bolem ku minon kër gi xam soxna momi rek ci lu baxé nga ko xam ci ak yu nga ko xam bari jam lool foko seen bañ bi ngeen jëk gi dalay reetan bala nga aksi ci mom amon nak ñepp jam soxna mom musta sekk kenn aw ay nit jam la won waxane ko xam rek jam nga xam ci mom te lool it boko xolé ci njaboot gi fi bay rek dang ko xam kon ni ngi koy dolé ñaanal sun doom ndax ñaan du doy wonte nak rafet nañ ci mom ndort lool sun xel dal ci mom lool ndax dunduna dundin wu baax dund ci l'islam ba magat ci ba wacc ci ab liggey te liggeyal ku baax ku am ngeerumul yalla ba am ngeerumam lool mëni su ko wess kon sun xel dal na waye nak ñukoy

0: Sen télévision Assamadia TV, Assamadia FM 102.9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jeregen jeuf mbok yi xam ngeen ne digënté barki dembu ak tay ñogi ci bis yi nga xamne mom lañu jaklel soxna momi Bousso mom Serigne Mbacké Kanni Bousso ki nga xamne fi la nekkon ci tuub Cheikh Sohibou Mbacké doon fi jaamu Yalla doon fi liggé ku teddi Serigne Touba Khalim Rasoul doon liggéeyal Serigne Sohibou Mbacké Ibn Khalim Rasoul ba xam ngeen ne barki dembu su mborom dogale mu tan dekkale ak boromam tay ji nak di bis bi nga xamne kon ci lañ koy gëna dolé ay ñaan mu melne kon gis ngeen keur serigne bi ni mu démé ci aw nit mbolo mu bari ñoo féké ci ko kilifa yi kenn ku nek di ñew di ziaré njabot gi serigne fallu serigne abdou samad sayyidna hamza ñom ñep kenn ku nek di ñew di safonté ak ñom waye di len ziaré soxna su bax ci ñu tok ak serigne sohaybu gumbala xam ngeen ne momit kenn la ci ñi nga xamne amna kaddu yu am solo yo xamne war na ko mëna yëkëti démolé ko ci soxna si muy soxna mominatu Bousso Cheikh Sohibou dañu lay baye ak wa télévision Assamadia TV nga yëkëte ay kaddu jëmele ko ci soxna si yeen kaddu séré nga mëna yëkëti jëmele ko ci ki nga xamne tay moy borom bis bi di soxna mominatu Bousso
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amin gannaaw bu ñu santé suñu borom tabaaraku ta'ala julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi jërëjëf Serigne Touba di ñaanal maulana sahibul fadilat cheikhna cheikh mohammedul muntaqa cheikh mohammedul basir khadimul rasul sunu borom yagal ko fi te wel ko waye mo boole ko mboole njabotu serigne touba gi no ngi sante yalla bu baax di delluwat di sante serigne abdou samad ki kaddu yi mu ñu jox ne nako wax yeketiko ci soxna ci soxna momi de liñu mëna séré ci mom moy ci salihat yi la bokkon am muñ kat la won ab jamm ko yalla la won waye ku nangu wona liggeyel serigne touba la won ku nangu wona liggeyel serigne bi serigne sohaybou reet bo dan xol ñiko serigne bi boole lon ñukoy jappali ci walu liggey du nangu kenn man ko ci liggey bi budé ma ngay sox budé ma ngay moñ budé ma ngay ci tay ci reja budé ma ngay ci togg lepp lo xamne li dongay daara yu jigeen yi dañ ko def da ko dan and ak mom diko def te dal dara taxul won dudul beugé jot ngeureumul serigne sohaybou rek yaatu won lol nak ci talibi man mi wax ak yow dom la ma defone jo xamni ji nit ñew na ci keur serigne bi bataay laaj ma ndax serigne bi moy sa wayjur ndax topato guma soxna ci don topato musuma sol yere yu tilim musuma sol yere yu fag sa yu sama yere tilim mu jël ko foot bam set wala mu footlu ko dentel ma bam soxlo ko mu jox ma ci jamono yu nek dan ma topato ci walu lek dan ma top ci walu nek dom dal lama defon ma nekkon sama nday jo xamni ji wax deug yalla reccuuma luma don nek ak mom ci dara ji ndax gisna taxaway bi mu taxaway taxaway bobu nak du won man dong njabotu serigne touba gi fi nekkon geb ku melni serigne cheikhum serigne abdou khadir ma ñaji séré ku melni serigne mustapha am serigne abdou khadir ñoo ñu xamni ño fi don jang ci dara ji kenn ku nek war nga mëna séré ci soxna moy Bousso yaatugum yaatu won tabegum tabe won woyefgum woyefon dimbali gum don dimbali talibi té lolou dara taxul won mu diko def xana diko def rek ngir yalla nekkon ko xamni itam foko fekk mi ngi jang xassidi serigne bi di jang waxtu duko raw foko fekk mi ngi muru bokku na ci ñi nga xamni ñi ñu gënon fonk waxtu julla wa fu mu tollu mi ngi jang xassidi yi di jamu borom tabaaraku ta'ala kum nim ko dewe nim ko war nim ko waré te yaqlu ko ben liggey bi muy liggeyel serigne sohaybu ak liggey bi nga xamni bi mu lay liggey ci kër gi soxna soso dal liñu mëna wax ci mom moy ku yalla dimbali won la wa mbolem ko nekkon ci daara ji di fi jang xam nga ak yaatom xam nga ak tabem xam nga ak woyefam xam nga dimbal lum la daan dimbali te yalla do nga tax dañuy ñaan dal sunu borom tabaaraku ta'ala xare ko ci aljina ye gëna kawé wonale ko sangam ba cheikh na cheikh sohaybu mbacké waye wonale ko khadimul rasul serigne touba ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala tasnu ci barkem yalla guddal fani domam yim fi bayyi melni serigne fallu serigne abdou samad serigne mam sotou ak seen rak yu jigeen ak seen mak ñuy ñaan suñu borom yalla guddal seen fan wëral seen ciir ar leen sam leen sutural leen bi barakati rasulullah sallallahu alaihi wasallam barkib serigne touba salamun min la ilaikum wa rahmatullah
0: alaikum salam wa rahmatullah jerejef serigne sohaybou gumbala bokki kon kaddu yu am solo ngeen nonu tuké ci mom xam ngeen ne nekkon ci dara ji séré séré yu rafet yu am solo yoyu day wone dal ci ab teunk soxna si man nañu wax dal deug deug nday dara mo nekkon soxna mominatu Bousso fi ci atop serigne sohaybou mbacké kon mbokk yi dañuy wéy and ak yeen rek jëli yeneen témoignage yo xamné inshallah danañ ko am ci mbokk talib yi nga xamné ñom ño bayiko fune tay rawtene suñu kilifa yi ngir ñew bok ci ak njabot gi bis bi nga xamné tay mom lañu nek muy bisub soxna Mominatu Bousso mom serigne mbacke kandi bousso inshallah di regen def mbokk télévision samadia batay ci cadre yi nga xamné moy cadre yu serre yi jëlé ci bis bi tay ñoy tok ak kenn ci suñu kilifa yi di baye serigne may amar koko xam xol jëmmam ji sa xel faaw mu dem ci kër serigne chanay bu mbacke kon warna manam cadre yu mu yëkëti jëmmalé ko ci soxna si nga xamné tay moy borom bis bi di soxna Mominatu Bousso serigne bi yeen cadre yu serre lo xamné xam nga ko ci soxna si nga man ko baxé mbokk talibé yeen kaddu lay doon
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw buñu julle ci sante yalla julle ci yonenté bi ñi ngi sante mbolé mbokk yi téw ñep soxna si nak mom yom na wax ndax man bi may ñew ci kër señ bi juroom ñaari at la am mak señ ci jenn mi ma jakkal lool ñoo fi bokkon nek soxna si ba paré dafa am benen firndé man mak señ fallu mi ñoo bokk benn bisu ngenté ñun lañ fi fi la juddo ci penj bi ki matsara ngi ni ki man na séré limay wax wa kon nak muy ki nga xamni moñu yar bax lol bëggoon ñu lol ay dong lañ waye dañ dan jël def ñu ci kawam nim jappé Serigne Fall mi lama jappé wa ba taxna lepp luñ am rek Serigne Soye boñu ko defal kon no ngi sant bu baax baax diko ñaanal ama ñuy xey ci jangal nañ ko alcorane ñaanal ko bobu ba légui ñi ngi fi demunu fenn kon cheikh bass lol lañ ci amon luñuy wax ak lo ci bëgg lajaat
3: Assamadia FM fréquence 102.9. Yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
2: Am bar bo xamne bobu fi amul hôpital amul dispensaire amul dara ku fever dañ lay yobbu ci yobbu lañu fajj ñu andi garab yi jox la nga dem par magal lan dan suñu kër lepp suñu soñ bo nako yor lool waye nak soñu ci da ci eppon lum doon def bëgg nu lool nak diko set ku sel wa
0: ndax daana jox ay cadeau yi denkan
2: ankay da ngeen gor gor lu jang ndax li ngeen am ken amuko ndax doomi Serigne Touba ji leen di jangal da leen na bëgg Serigne Soye bi mo ñu jangal ndax dañ daan xey mu genn tok tim ñun ñu rangalo tok di jang leleg mu la ñëwal tare len dal la daan bañ ku taxawalu ji
0: Serigne Cheikh Assou Mbaye Diène waw fi nga xamne kon moy di ci wetu Serigne Abdou Samad mom Cheikh Soye bu Mbacke bis bi nga xamne kon moy bisum soxna Mominatu Bousso Serigne Cheikh Assou Mbaye Diène ñi ngi lay ziaré bu baax ci bis bu tedd bi bëggon rek ay cadeau yo xam nga ko yëkëti jëmele ko ci soxna si nga xamne tay mom moy borom bes bi soxna Mominatu Bousso yan cadeau séré nga mëna yëkëti jëmele ko ci mom inshallah
4: bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ya ayyata nafsun mutmainna turjihi ila rabbik radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati kullu man 'alayha fanin kullu shay'in halikun ila wajhi walan yuakhir Allah nafsan isa jajalha la waykat badan kulub na insa wa in tala salamatu yawman ala alati al hadba mahlul ñi ngi len di nuyu te di len siara ci jëm ji nga xamne mo nu fi dajale xam nit dafa jafé waye amna tuti luñu xam ci mom ndax dañu fi ñëwé ci waxtu ndaw fekkon ko fi mu nekk fi ak soxna Patsila ak menen mu nda wax ku nda wax Sila mu ndaw ak kenen ku nda wax soxna Xari Gaye boba soxna Magat mi ngi fi waye exegul mo nga won fele ci Darul Qudus ñu nekk ak mom bir bu yagg li jëk wax ci mom loy wax dang ko waxat kenn ku ne da nga la tayo sang di yor kess gema rombu legi ma taxo ak Serigne Mbacke may xol fu buntu neegi nekkan daaw na fa nek waxtu yor yor ba heure bi diko balé ba melni beñ mo diko da nga fek yërem yëpp taqrib suuf kenn waxuma ma ci tek sa bëtt moy kessu Dakar ga légui tay fété ko noné ñun ñi fi nekkon nekkon ci daara ji waxtu xewlu daan jot kër gu mag ni muy démé muy mom mi di ku ñu wax Bashir Diouf di ku ñu wax Bara Jaxate soxna ci amna lu mu sallawon ak ñun ak ñeneen ñu bokku ak ñun ci bu waxtu xewlu joté ñi ay ci ginnaw kër ga bala añ be dem lamuy tibal ñukoy xewlo bir bu yag ndaw du faté motax ma cité ñu ko da xéxal bobu kër gi dal kër gu mag la kër gu mag la waye bala xewal ge ñew té bobu kalafé nañu touti ba xaw rëcc am dem di yelwané té itam kër gi kër gu mag la mu bayyi won xel loola di dundu ci loola jappé bopam talubé jappé bopam ab liggéey kat jappé bopam ab jiar kat di soxna su bax di soxna ci yu di soxna su daan jëfëndiko xelam fagulon ak njabotam loolu la fi nekk won gone wala ndongal dara manam du faté kon nak ñi ngi ñaan ci yalla jëf jojé mu doon jëfël sëriñam ba dogal bi exta yi ñi ngi ñaan yalla suñu borom yagal saraxam ci loxoy njabot gi ñetti jëf ya nga xam ni dog teen bo ba nak jaka jo tabax wala du salih doom diiw jo baye mo lay ñaanal sa ginaaw ñu tassé ci bis bi wala du salih yoy wal wati ko di ñaanal seen doom ji ñu ñew ci tamé lo xamni hadith moko wax gi ngay ñaan ci yalla suñu borom def ruwam goge bok ci arwa sa rañ ni naimuna ila yawmi fasuna wax ci mom yomuna yombul nit ku bax xam fi mu bok xam limu doon xam ki mu fekki fa loolu lepp te ko côté di fagul ak njabotam ngir bis bi ñu deugmal tay waye yakarna fa mu dem bu fa fekke kilifa mba dana ko gatandu ak ñetti loxo ak ñenti loxo ak jëf giim doon jëf yi soxna ci yu soxna su bax soxna so xamne ab roy kay lawon mbolem ñu mosa jaar fi mu yaral leen tokki leen noné mam maram doom je nek feer yar ay jigen di en jangal alcorane di en tokki melokan wo la yoron ci ñinga xamne dañ leen doon jox ñu doon joge ci yeneen kër ñu mu yor leen ci biir kër bi li ñu xam ci mom dal lot nañ ci wax ko ngir mbettel waye dal soxna su bax la won soxna su mëna taxaw dongap daara buy doori ñew ci daara te minagul am yu muy manki mu diko motali ca yoyé te doon luñu mëna fenn li nga fi ñu waxe bax dal dongap daara bu ñew ci daara dem bay kalafé te mëna tuta yalwaane te mënta dem di xaraani te itam kër gi kër gu mag la da nga fi waxe bax wa fofu rek la ma yam dal wa ñun ñuko daatu motax ma cité la ni la ma saara ngi ni la Bashir Diouf ni la Bara Jaxate rek señ am to jaxate amnañu ne len da awé te ginaaw motax biñu robé fé mo wolbeuti ko do xol dama tek señ Bakay ne man ko da am noy xol fi dafa am no may cheikh ndax dafa ko nan balé diko buub diko lay ba mekk ak gëñ ay waxtu yu digg beccëk xam nga fi waxe baale kon nak ñi ngi ñaan yalla dal señ borom yagal saraxam seen loxo njaboot gi yim fi baye tam señ borom tek ci niiru barké dañ ko déssé rek moy ñaan ci yalla ñi dem mom ya fa ci yobul len ñi fi déssé ay bari ay pexé bayiwul len suñu borone wala ñu wax ra law no suñu Issa Diadio la digg mom bu xese ba mat day melni prend bu coupé kon nak dal li ñi am dal ñaan ci yalla ñaan yalla suñu borom taasun ci barkam njaboot gi mu fi baye tam xala len yoonu nu xoj ak ñi mu yoron suñu bi tegon ko seen loxo mu leen yar yoon mi leen tegalan suñu borom tek yoonu siratul mustaqim bobu bi ñi ñew mu yor ben xalé bu ndaw bu ñu wax ndey gumbele muy rek soñu bu gumbele mu nekkan apu tout tank ne ñi deg wax ñom dañu ko xam waye mo dal alhamdullah alhamdullah alhamdullah alhamdullah wa bam dal rek loolu lañ ci doon barké lo dal ngir mbettel gi and ak mbekté and ak xol bu fess ak yanen ak yanen ñu mëna wax ak yu mënta wax dal ndax ñun dañ koy ñaanal dal ndax xam nañ lim do liggéey dal dañ cey tek suñu bëtt te nagu wuñ baaxna jeer nga
5: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
6: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: mbokk yi ñogi fi ci kër Serigne Chouaib Mbacké ci bis yi nga xamné mom lañu jaglél soxna Mominatu Bousso mom Serigne Massamba Kandi mom Serigne Mbacké Kandi suko défé nak xam ngeen né buñu ko génné ci image ngeen xamné soxna su yag ak njaboti Serigne Touba Khadim Rasoul gi la rawati nak ci walu soxna yi ñu wara yëkëti nak ay cadeau yo xamné dañ koy laacc mom soxna Ndey Mariam Mbacké yeen cadeau yi séré la mëna yëkëti jëmay ko ci soxna Mominatu Bousso bi nga xamné tay mom lañu jaglél bisi Mbacké ñi ngi lay nuy dila ziar dila jalé soxna si dila ko ziaré bu baaxa baaxa baax ñu bayila nga yëkëti ay cadeau yo xamné cadeau yi séré la jëmalo ko ci soxna Mominatu Bousso
7: baxna señu bass yéré yëf ñi leen di nuyu bu baax leen ziaré bu baax di ziaré soxna si bu baax diko ziaré ñëpp nak wa soxna momi de mom mo defé na da am luma ci mëna wax ndax ku baax la woon sama xarit la woon deug la tout tank la woon wax deug yalla daan fi ñew serigne bi nak bëggal ma bopam suma ñewé suma nuyo dama ñëkk wax dama naan dama ñëkkënde daal né Ndey Mariam Mbacké ko defé seen soyé bu ci baax ga té daal dé né mo ndo sama ndey Ndey Mariam dong su ko defé tambali waxtaan wax deug yalla mu wolé mak wa kër gi yépp nak ñëpp di sama xarit waye soxna moy mom da ci gëna na rañ ko nak suma ñëwé fa lay nek sama mbokk daal rek lama daan wax mayel mom rek la ko daan wax suma ñëwé bala ma gis Serigne Fall lañ ma topoto defal ma lu war ci man dañ ko def ko nopp bala Serigne Mam Balla ñew naan ma Serigne bi neena nga ñew kon soxna mom yalla yalla tass barkeem soxna su bax la won soxna su sell la won suñu royu kay la won tamit ndax ñun xeyna dañu don tout tank mais dañu xawona ñëmé mag ni dañ daan tok di waxtaan ak mom mi ñu guddi ñu gëna denk di gëna waxtaan ak ñun di ñu gëna wax suñu wara taxaw fiñu wara jaar niñu wara xamé suñu bop lool yépp dafa yalla waxtaan ak ñun ñu doon tout tank nak waye xébuñu won ben yoon wax deug yalla kon soxna mom yalla ñu yalla tass barkeem da nga ñaan suñu borom ñi mu fi bayyi suñu Abdou Samad ak ki magam ak rakam suñu borom defal ñu gudd fan lool sut ko fan lool te disa barke ba soxna mom ni royu kay la won ci kër gi ñu nek kër gi ñu nek mom wax deug yalla ma duggé la naan fi de min na fi lool yag na fi ñew lool wax señ bi daf ma defon ci bopam dool sama xarit nak ta nanguko xamne ab xaritam la won suma exé rek faaw mo wax loko tuti muñ xamne ki kat xarit gi lu deggul ci suñu ci man waye nak lu japp la mom itam ndax bokku gi bari na yaatu na daana mako leral itam nak ba tax nangutoon mané ko Ndey Mariam Mariam rek lay wax kon lool lepp dama ko daan leral te lepp nak mi ngi joge ci suñu mam ju tedd jëm ci soxna fa jaxate mom mi nga xamne ni bamay tout tank la fa dem mom momay yar moma bolé ak ñom ba kenn ku ci nekk japp ma japp ne moma ma ko gënal ci njabotu bopam kon yalla yalla suñu borom yok ay leeram tass lu ci barké ta fayal ñu leen
0: jeflentem ak talibé ak donga yi nekkon ci daara ji lo ci xam
7: lool li ma ja xam bari na mom donga yi neewon ci daara ji ak dom yi mu jur ak ñepp xamé wu ci won kenn kenn ku ci nekk mo gënal say wajur ci yow bari na ño xamné nekkon nañ fi dongo daara baxo na di da wala muy baxo dem ci bokkum way ñu bare bare taxoon na soxla wuñ sax genn dem seeni bokk ndax lepp luñ seeni wajur taxaw dañ ko daan taxaw lepp lu seen wajur wara def ci ñom da ko daan def ci ñom njabotu señ soy ba xamé wu ci won kenn ak kenn ñepp dafa melni ñu mo leen jur man fi ne yeex na ma xamé sax ak njabotam man wax deug yalla yeex na ko xamé kon ni mu defoon ak njabotam non la defoon ñepp wa kon nak yalla nako yalla fayal rek yalla nako yalla fayal
0: walu liggey bi nga xamne ci mom ngeen nek ñu rañ ko ci lool nga xamne xamuñu len ci dem fenn di wuti len dul yena ko liggeyal seen bop mom ndax amna ndolent bo xamne daana ko def ci yow
7: waaw daana ko def ci ñun ndax xam nga lima la ne mag ñi dañ daan rablu dañ daan def liggey yu keur yo xamne ni dañ ci daan waxtaan ak ñun ci lu bari ci xamne nit ku yiw dafa wara tamu du daaw ñu xam waye liggey yu keur nak dafa am da ngay tok sa keur top to señ jabo top so sa serigne top to def la nga wara def ba nopi te du te nga ne ci leneen ndax gone yi nga yor faaw nga jangal len dara ni dañ jang moñ liggey jigen bu nek dañ ko daan jangale waye dañu daan xépe itam ci liggey lo xamne ni da fay tax ñu mëna sam suñu ngor sam suñu diine hadithu
5: anil mawla Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
6: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim.